0: Siphonsa inkathazo kulibo lokuqala.
1: Ushizi lophindiphi. Come on. Kukhozi FM. Luhamba phambili.
2: Siyake kuPastor Stuhla Mini njoba sibuya ke kuye uzandi Khumalethi Ndotana. Siyobiza uNkulunkulu siyohlanganyela. Siyobiza uNkulunkulu siyibandla. Singebantu baseNingizimu Afrika noma ukuphila ukhona isikhathi somkhuleko. Asimbize uNkulunkulu wethu namhlanje ekuseni. Lungele ukukhuleka lapho khona usebenzini okhona umunayo imizuzu emibili yokukhuleka sibize uNkulunkulu sizoxhumana nayo Pastor Stuhla Mini.

Siyabonga kuNkulunkulu yethu sezulwini. Izinto zonke sikhothamela kuye. Isizwe zonke ekuseni, sizwe sonke saseNingizimu Afrika, sikhophozela kuye sikhala. And siyazi uYesu semazulwini azophendula. Hayi, siyabonga moNgcwele ukwenza kwakho nomnyakaza kwakho. Kule ndawo yaseNingizimu Afrika siyabonga. Ukwenza kwakho akufani nokwabantu. Ukwenza kwakho akufani nokwabantu, siyazi uyenza. Uyalungisa konke kusixakile. Uyalungisa konke kusikhathazayo. Uyasitshatsha, uletha ukuthula. Emakhayeni ethu, emoyeni yethu, ekuhambeni kwethu, esizweni sethu. Siyabonga Jesu. Kuthi uyakwenza. Siyabonga Jesu. Awusiye umuntu kuba uqamba amanga. Sizokubiza ekuseni egameni likaJesu. Vela ngamandla akho. Siyakuzwa ukhona, siyakwazi ukhona. Ngezikhathi zonke awusishiye, usilahle. Awu moya ngcwele, ongeke usenzele umusa ekuseni. Heyi, bongeke ukhumbule abasha bethu. Bongeke ukhumbule lo mama. Bongeke Nkosi wenze umusa. Hey yana. Moyo ngcwele siyabonga. Nkulunkulu sikhumbule. Nkulunkulu sikhumbule. Siyacela sikhumbule Ningizimu Afrika. Siyacela, siyacela. Siyacela egameni lika Jesu. Elinamandla, elinqobayo. Sibonga ukuthi ekuseni liyasinqobela izimpi. Liyasinqobela ukuchitheka kwegazi. Hey, moyo ngcwele, siyabonga. Kuthi uyakwenza.

ukususwa wena udinga umusa wami kunabantu abakade bethandazela izinto ezinkulu athi uNkulunkulu mayebuka athi lezi zinto zizomenza phakame lezi zinto zizomenza angathemba abanye abantu egcine ezethemba yena bese uNkulunkulu engakuniki akunikeza umusa wakhe kunabantu la abakade befuna imisebenzi abayithola uNkulunkulu mayethi uyabuka la abalungiselele khona imisebenzi abone ukuthi kunomuntu ogangayo uma engahle fike manje uzovele lo muntu amthakathe afe athi uNkulunkulu ingcono impilo yomuntu oswele kunokuthi lo muntu afe athi uNkulunkulu ngcono ngizokunikeza umusa wami ukuphilisa ukaze uboneni umuntu ophila ngomusa ukuthi kuyenzeka agule kodwa kushona abantu abangagulanga yena sale phila kanti ukuthi ubanjwe umusa angasebenzi kodwa kuboleka abantu abasebenzayo kuye baboleka imali ngenxa yokuthi ubanjwe umusa uthi uNkulunkulu uma ngifuna ukuveza amandla ami ngenza wena ube buthaka ukuze uma sekwenzekile noma ngabe yini engiyenza ngawe ungazibongi ngayo bangakika abantu namhlanje abathi mabethi babheka uNkulunkulu bambone njengoNkulunkulu owehlulekayo kanti lento yokuthi uvukile manje ekseni ungilalele noma bese liphela ithemba ake wazi ukuthi khona umusa owanele bonke lo musa ukwazi ukukuphilisa phakathi kwabantu bengakubona ukuthi ulambile ukwazi ukukuphilisa phakathi kwabantu bebona ngathi izinto ihamba kahle kuze kube uwe obaxoxela ukuthi hey bafowethu kahle kahle akuhambi kahle kodwa kuthola ukuthi umusa ukufihlile umthandazo wami namhlanje ekseni mlaleli uthi kwangathi ungakholelwa kulo musa yeke ukufuna izinto ezibambekayo ngoba umusa unamandla okukubamba kwetshathe kubonakala engathi useyindaweni eziphakeme lo musa ukwazi ukubamba intombazane iphenduka ibe umama ikhulisa abantwana kube ngathithi inamandla yasebenza kanti banjwe umusa ngifuna ukukhuluma ngalo musa okuthi kwenu kade kungenzeki lutho kodwa make kwafika lo musa kuqale kwenzeka izinto awuthi kumemezela

0: Entsha sha inkunzimana ngeke umnqobiyazo phuma kule album ke ehloko sayo sithi ke indlela usuka nemadoda uthi cha ngiyayethula ngokusemthethweni kuyo lenyanga ke kamandulo mhla ka 26 lapho ke Gold Reef City Lyric Theatre mnqobiyazo athi inhlanhla hey ngilalele enye ingoma kule album izolo hey yabona nje athi yabona nje kushuthi thina kuse kude ngempela ukuthi ke sisibusiseke ngoba kushuthi kuyacaca bengithandazela ihala hey ayimnandi le album imnandi ingoma isuka ekuqaleni la ingena khona iziyophuma ekugcineni ezansi ngoba iyazo
1: awumadoda kade sinaye ngesonto elidlule ngithi besinaye ngesonto elidlule eOakland Park sivakashele sahlala nawe ohlelweni siyamongela kakhulu mfethu ngakho konke okwenzekayo empilweni yakhe njengoba usho uyilalelile kusukela ekuqaleni iziyophuma hayi ukuthi wathi ngidlulise wathi ngidlulise uyavele yakunamathela
0: sinanga
1: ngiyakutshela wena
0: into ethule the
1: wayicuca endlebeni ulungile ke mfowethu siyali Ake silisike mfethu sibone ukuthi obana abantu abazalwa namhlanje sithi unwele olude sophinde sithathe neingcingo zethu kodwa ke siqale la
2: Ngibingelele okhosini DJ happy birthday kumakoti lo gane lapha ke thogane mina nokubonga kwamanye nje sifuleni lapha esiphondweni uvisele umyeni wakhe ubaba Nqobane sithole lapha esifuleni ngisegole Julius ngokuhlala ngithi ukhulu emkami ukhulu emagodi ukhule ungadele kahle izingane zami ikhulise kahle ngiyabonga kakhulu isikhathi nje sisidonsile sinawo thanko
3: mroza novi ngicela ukuthi happy birthday kunomvula phindile mthethwa ulapha eDandi ngithi nje akhule abe nosuku nje oluhle ajabule omfisele okuhle usodoloba usithi ximba
4: Angibingelele wena kasokalisa ngibingelele wena kangxengelele kanye nawe emniso emvula gabadela lobingelela usithandwa ongwakamtshali obuka kwesakabiyela emgodlana ngaphansi kwenduna umsezana umtalaphe uStone ngithi happy birthday kumntanami undodana wami ifirstborn yami kumakoti usibani sinokuhle emtshali ngithi nje akakhulu uhlabangana akakhule ushishi akakhulu umantshinga ufisele ubaba wakhe usithandwa ngiyabonga
5: Sanibonani Mroza Novi, ngicela ukuthi siyalisika namhlanje kuAsenathi Sokhulu ofunde sizanani crash engaphansi kwenyanyadu primary school omfiselayo uma wakhe uMbalenhle Sokhulu enyanyadu ePuna Farm ngiyabonga kakhulu.
6: Happy birthday lapha kuRoni kumede lapha kamhlabele ingane esigodini sasebambanani yakho uyazala namhlanje ngithi akakhulu nje umfana sisebenza naye ngoba umjovo lomfiselayo.
7: Usithethi siyalisika. Sanibonani basakazi ngicela ukuthi happy birthday kundodakazi wami ozalwayo namhlanje uLizi Bayanda Zungu ethi nje khula ncwane khula sengwayo wenza 21 years wenza 3rd year lapha e-UKZN eDurban liyeza nje ikhekho mama uzoliletha uNkulunkulu akugcina afezekise wonke amaphupho akho ngiyakuthanda bye
0: awuzweke
1: nakho-ke
0: nakhiya-ke nje into emayinjalo
1: abantu baliqinisa ulimi sizwe kahle uma eshaya ivoice note ukuthi uthini omunye sigcina sasaziwanga ukuthi ubethini noma ubefisela bani ayigcizelele umuntu indaba uyabona
0: ngoba manje uzezinye izinto
1: kube ngathi ushenye into kanti ushenye angisho yibo lona obana abazalwayo namhlanje sithi unwele olude sithi khuluza ukhokhobe siyakubingelela ekuseni ukhoze i-breakfast
8: ngicela ukuthi siyalisika ikheke kumama wami uKhumbuzile Khumalo iChibi. Ngithi ezalo ebenosuku oluhle kakhulu igama lami nguMlindozi Buzz Voice ngimthanda kakhulu basakazi akukho okunye nginakhe ngicela ukumnikeza uthando kuphela.
0: Dango into manjalo. Cause breakfast hello.
9: Fino Mroza.
0: Hey tada.
9: Yaphila bafowethu.
0: Ah simqama nemtaka baba singezwa kuwena.
9: Hayi angisaziyo.
0: Hey sikhona nawe sisakwazi.
9: Yeah, wonkhuluma nomkhaso wamtshali wahlalise empandzakazi.
0: Hlabangani.
9: Bafowethu, kuzozalwa uThabani wakwaMasimula eNtaba enkone. O driver itekisi wahlabisa, usuka wahlabisa aye eNtwakhi nakomayakazi. Uyazalwa ngey19 ngomgqibelo. Ngiyakhula zakhokhobe. Kubuye kuzozalwa umzala wami uNonozi wakwaMcambi. Ulapha ehluhluwe wasimolo uzozalwa ngey-24 kuye lephezulu ngithiye naye aphule azakhokhobe uhamba ngebhakhi ebomvu uthatha iy'ngane ezisehluhluwe e-primary school ngiyabonga ngumkhaso ngamtshali wahlabisa empandzakazi dankulu
0: mantshinga uzweke ababili abathathu-ke laba sibathathayo-ke mroza ngazi noma ey'nkundleni zikhona yena kodwa-ke kuma sibheka-ke indlela yesimo sempilo esekuyiso njengamanje siyafisa ukuthi-ke masithi siyalisika sikhuluma ke ngokuzalo komuntu nokukhula komuntu siphinde siyibushele emuva nakuthina ke thina ke sakhula ngalezi ayikhathi ngeke ngisasho ukuthi imiphi iminyaka sakhula ngayo kodwa sakhula ngawo le minyaka kunendlela esasikhuliswa ngayo thina Mrosa kunezinto ezafakwa kuthina ezinye zazo ziyasilekelela manje ekuthenini sikwazi ukuthi sibhekane nempilo siphila esikhathini samanje kunendlela abazali bethu ababenza ngayo izinto lenduke munindu thina induke yasebenzela
1: hayi yasebenza kakhulu mina kumina uyabona umpentshisi
0: yasebenza
1: ngempela
0: yasebenzela induku ingakho ngithi ngiyafisa ukuthi masivala nje lengoso ukuthi siyalisika sikhulisa abantu sikhumbule mhlambe ngendlela abantu abakhulise ngwa siyazi khona ukusikhule ngendlela singafani kukhona mhlambe ke okubili okuthathu ke nawe mhlambe ngicabanga ukuthi masibheke indlela abantu asebephila ngayo manje ongafisi ukuthi hey uyabona uma ungathiwa mhlambe sibuyekeza okanye sibuyisa leya ndlela ethize siyifake kulabantu abaphila abakhula manje mhlambe ukuthiza kwakwenziwa ngalesa sikhathi sikuthathe sikufake kulabo abakhula manje yini le othi umkhulu uhlele ucabanga ukuthi hey uyabona indlela mina ngikhuliswe ngayo nendlela mina impilo yami ehamba ngayo ngesimanga sokuthi ngakhulusa ngale yandlela ingakho nginje ngiyafisa ukuthi isizukulwane sanamhlanje sithathe okubili okuthathu kuleza zinto leziya esasiyiphila
1: ngibuka mina vi ukuthi nawe nawe khona okunye mina nje kwakuthiwa amanzi eyinkukhu ngangithelela amanzi eyinkukhu ngishawela lokho angazi ngangikhohliswa yini nami ngibahleze bengihleke ekhaya bethi hayi siyabaza ubusha bakho ayi washaye wamroza ngikhohlwa njalo nami ngilibele ukudlala ngangithanda kakhulu ukudlala bese ngikhohlwa umsebenzi enginikeze ukuthi mina othelela inkukhu amanzi mina owashithayi la osithela khona amanzi enkukhwini imina owazi ukuthi iyiphi ayizale khamsele imapha mangaka amatshwele selishona ephi leleli nje khona nanokhozi lolo lintshontshana
0: hey majoti
1: selishona ephi leleli inyitshwele noma lenenye inkukhu imina ofunekazi ukuthi abukhe unobukhuphe bese ngiyobika ngisho ukuthi ngicela sithenge baba ngicela uphathe ispray ngoba nakho kungathi sekunobukhuphe izinto enja kodwa ngangiyibona le yanti ngigqilaza ngoba ngang shawa ngishayela yona into eyimina kakhulu ngobunqa ngoba phela ngangisemncane nami ngoma primary ngibe ko high school ukuthi angiyena umnikazi walento kodwa manje ngishayela into kungayona engqondweni yami kwakuyilokho nje ukuthi angikwazi ukushayela into zakho kanti wena ngoba wena ofuyile la wena wazi ukuthi
0: inkomo
1: sengingenapi mina kodwa wayifuna kumele wazi iyiphi inkomo egulayo iphethwe yini idinga muphi umuthi idinga ukuyanini ediphini kwenze njani izizodlapha njengamanje futhi angisho mina ukuthi hayi asishiseni indlelo ngoba yabo yonke le yayingqilaza futhi nganginentukuthelo
0: yeah
1: kodwa namhlanje
0: namhlanje bheka ke isekuyinkomo zakho yilone zakho yonke into yakho usuyayibhekela wena manje usuqinile manje
1: ukubeke nami ngiyakwazi ukudlulisa kule genge yethu ama 2K manje hayi PlayStation hayi umuntu
0: wolo hayi ahle kuzinto oyazi ke impahla zakho wena
10: hayi mina ngikhulise ngenduku
0: induku baba
10: mina nje namanje ngisambonga ugogo
0: kona vele ngokomthetho kuthiwa ke vele umthetho awusakuvumeli lo kodwa thina ngalesa sikhathi ngicabanga ukuthi sisebenze
10: ngalesa sikhathi zethu bisebenzele kakhulukazi njengoba ubheka isimo manje kendlela nangendlela sesikhula ngayo o ekhaya mina ngihlezi ngenza lesibonelo ukuthi makuthiwa ekhaya mina ngo 6 ngide ngaphakathi kwesango
0: yeah
10: noma kuthiwa ngidlala phambi kwalo kodwa meselivaliwe
0: yeah awusangena
10: uthe ugogo ngo 6
0: ngo 6 usungaphakathi
10: lo gogo kungifundise kwazi kwabe namhlanje ukuthi ngifika mawubheka ngifika ngesikhathi esizodwa la emsebenzini so kwangisiza ukuthi ngaso sonke isikhathi ngazi ukubaleka kwaso nokuhlolipha nje
1: umuntu umthetho usubekiwe simthoko ngena kuona lo mthetho lo sasifundiswa zonke lezo zinto mfethu nokwazi ukuthi uyokwazi ukuthi ukhulu nakekele nabanye ozalwa nabo uyayibona lento le
0: isihloko sethu ke leso namhlanje masithi ke khuluma nathi khona ngathi ufuna uPaul lapha kodwa uthi ubani usisi
11: ba yabo uweve lapha
0: usisi bani
11: uweve lapha
10: usisi nomfundo
0: Clarissa Mfeng cha iloko sikhuluma namhlanje masithi khuluma nathi bakithi ake uthumele ivoice note kuthina ke sitshele nje wena ukuthi mhlambe ikuphi mhlambe okubili nje ongafisa ukuthi ngalesa sikhathi wena okhulile ngaso mhlambe kube into esetshenziswana kulesi sizukulwane samanje ngoba mhlambe ungenza omkhulu mehlo cha induku vele ke kulungile siyazi ukuthi ayisafuna kahle ayisasebenza induku bakithi kodwa ke kukhona ukuthi zinanga uzimthoya nje ukuthi isikhathi manje uyasihlonipha isikhathi ngoba kwathiwa ngusikisi
1: usengaphakathi
0: manje uyangihlekeza masethu usukubona isikhathi engifika ngaso la shuthi
10: like
0: egagogo la kusukho
1: wemnika umphako wendlela.
0: Wanika umpha.
1: Manje thina ethi siyabanika laba uvela ungazi nje ukuthi uzobanikani.
0: Ah khohlwa.
1: Uma kwawena ulibele utshwala.
0: Yo. Thina sitshela kahle ukuthi hayi imbuzi. Eh siyokhi shima
1: mathu. Uma bana umasha.
0: Hey,
1: ah, sikele ikwata lapho.
10: Eh, mawubonakala mhlambe mawubonakala umuntu omdala ephethe wena lapho uhamba ushayela izandla.
0: Eh,
10: hey, wawuthethiswa.
0: Hayi nduku yasho.
10: Kuthiwa iphathisa umuntu omdala. So lezo zinza kufundisa ukuthi hey kumele uhloniphe umuntu kakhulukazi nabantu abadala.
0: Wase mthoni nokukhula mfethu kwakusifundisa ukuthi ene mangabe usuyazivela phela usuyabona abonya mhlambe usuyabona nakho usune intombane yabona. Usuyaqonywa qonywa lapha nalapha. Kodwa wawenza isiqiniseko sokuthi mawumhla nomuntu omdala. Umuntu wakho uhamba le
10: wemhambela
0: le. Ah namhlanje laba
10: usumletha endlini.
0: Ah ubaqhathanisa izindebe lapha phambi kwakho abana stress. Phambi kwomuntu omdala.
1: Ucasha yena umuntu omdala.
0: Ucasha yena umuntu omdala.
1: Senza lezingane.
0: Lalela ubadlule bekhonene. Kuthuka wena ukuthi akude lezingane lezi. Ayisebona ukuthi nomuntu omdala.

0: ingane yakho lengane yalila elingaqala ke ukuzwa ke ingane ke igama layo elihambisana nesihloko sengoma yayo sithandiwe athi ngisemathandweni asuka imizuzu kamanje phoqa ukuthi kayibe yishumi nesithupha ngaphambi ukuthi kubumbane ke ihora lesishiyagalombili ekuseni kulondeke ukhoze breakfast sabona mangabe usanda kuvuka awubakithi noma kunzinyana kunjalo kusinda kunje kodwa ke sozama ngayo yonke indlela ukuthi nawe ke sekunikeza ugqozi nofuqufuqe sekuvusa siqalisa kabusha yonke into sithi ke shona khona mtaka babo ilanga lomama ilanga lomkhuleke ilanga lolesine ilanga lamaketanga hey babuzo omunye ke sihleli lapho wemroza wizi uthi umucabanga nje umubheka kulesi zukulwane sinazo nabantu nosisi kulesi zukulwane sesimanje manje basazoba khona kodwa omama bomkhuleko eminyakeni nje ethize abazophuma nje bathi bayentabeni nomama beketanga
1: ngosiyabangazi kodwa angisho ukuthi phela kodwa nje ngokubuka kwami hayi bazobengekho labo abanjengomama bethu abahamba inkonzo yangolwesine bahambe yangolwesibili behambe begqugquzelana bebodwa ukuthi hlala mntombazane kwinyama bhodlela mhlawumbe uthothi uyakhala uhlushwa indoda ngalako lokuthiwa hlala angiboni ukuthi bazoba khona labo mama manje ngeke besabakhona
2: Mrose sesaba shinuka entabeni ke ngoku
1: uyabona ngisho ukuya ibhedlela nje nasendaweni esemajele elakade sibabona khona lwesine nje uthothi bayoshumayela abantu abangabazi bawushumayiza abantu abangabazi angiboni kahle la kuma weave
0: kula kula ma weave
1: installation angiboni kahle ama braids la wakho angiboni kahle
2: kodwa baya nkosiyami abantu abasho bayathanda bayithanda inkonzo kusiyami
1: kodwa sesikhuluma lezizango lesizwe
0: zango lwesine ke manje cha inkonzo yona bayasebona bayaha
2: bazozama bazoqhamuka hayi ukuthi abase bazoqhamuka
1: kunalokho abantu abasha mina ngiyibona beyiqhamukela nephuza Thursday
2: nalokuthi nalo esikhatini sethu manje sijwayele ukuthi lokho okuhle nokucishe kufana lokho sikwazela kudala akusona into eduma kakhulu masunge nje enkundleni zokhumana vele uzobona bona ophuza Thursday ngoba iyona abantu bonke abafuna ukukhuluma ngayo lokho osikwenza lokho sihambe senkonzweni akukho cool
1: ehe kubonakala ngathi uyabhayiza
2: tanibona ngayo uyabhayiza yabo kanti kukhona bakhona kosamba bakwenza
3: mina nendlu yami siya kumkhonzo
1: khanya vele mina nendlu yami belqinisi
0: haleluya
1: uma kuthi umkhonzo shuthi ngaphansi
0: awu nosendlini yami
1: akungempela nje kuna nomthetho
3: Awukazi kuthiwe kini ongayo esontweni mina ngiyakuphuma la kami ngiyawukhiya lo mosi
1: uma wami
3: umuntu nje akangiphumele kamahlale ngaphandle mina ngikhiyisa ngolami ngiyesontweni
1: umzwami lo
0: yizo zonke izinto esikhuluma ngazo ke lezo njengamanje ukuthi ngempela khona indlela lezi okhuliswe ngazo wawuthi uma ubheka ngempela ngase sikhathi ubona ngathi uyagqelazwa okanye mhlawumbe ngathi uyahlukunyezwa kodwa mase ubona manje ngoba usukhulile uyasho ukuthi hayi man yangisebenzele yazilento kwakumele kube nje Siyabuza ke lo mbuzo ke namhlanje ukuthi wena ke khuleni kwakho yebo sikhulusa ngendlela ehlukile zingafani iziphi lezi zinto nje ezimbili obungafisa ukuthi engazathi ngahamba uyoyithatha lapha indlela wakhulisa ngayo ubuye uzosifaka kulesi zukulwane samanje
1: ake sizwe ukuthi uthini umlaleli wethu sizomphinda sithathe nane ingcingo futhi ngokunjalo
0: nalo dabo lalikhona nalo dabo la
4: ngiyabingelela ukhosini Mrose Novi nozimthula khona Clarice bafowethu yazi ngithinto esiyihloko esidule kakhulu bafowethu yazi masingaxoxa ngale nto sikhuluma amaqiniso ngeke nawufunda ama VNH ngoba yabona lesihloko esinje uma nithi kubekwa induku eceleni njengoba ugovernment esho uyabona leso sizwe is lost generation esinayo manje ingane ingakho esikoleni zoshaya uteachers bakhombe ngemini ngoba ingane mangabe ingashawa izosatshiswa yini ezomthusa ukuthi athi hey uma ngakwenzi lokho ngizoshawa ngoba nokuthethiswa nithi azingathethiswa iy'ngane manje uyabona mina ingami nje mina ngibunje ukuthi yini engenza ukuthi abantwana babe discipline ngaphandle kwenduku manje bazalwane mina angazi uyabona nje masingalikhuluma iqiniso ingane engashawa nje vele izonto njengoba nomroza esho ukuthi naye ukhule beshawa manje ingane mase singasashawa angisho ukuthi akubuyisa induku kora ngisithi mangabe singayibeki induku sithi sijayibeka eceleni shuthi labo bantwana akikho into abazoyenza ezoyenza ukuthi bahloniphe abazali bahloniphe othisha esikoleni iy'ngane namhlanje othisha zibahloniphi ngoba azishawe manje-ke mina angiboni bazalwane ukuthi into engenziwa angiyiboni ngaphandle kwenduku ngiyabonga ngomaster okhulumayo lona silambithi
0: ngomoya wesonto bakita amen
5: ngiyaphila bafowethu nodadewethu hayi siyaphila nathi hey yayibona le ndaba le Ayi indaba enkulu bafethu othathina esicishe sakhula ngalesa sikhathi ngoba cishe ngibe ukugcina mina endabeni lezi zokushawa kwabantu ngikhumbula la ubaba akangithola khona ngine iphutha wathi asambe se-police station entsha lapho wafika ngixobe ngihlanganyela noma wafika ubaba omncane ngikhala ngithi ngapha nangapha ishinduku hayi yebo abanye abantu bakheka bafowethu ngalezi yakhathi kodwa babekhona bashaka kuze kube extra begcine umqondo wabo mhlawumbe usuphazamisekile mina bengingasho nje kulesikhathi samanje ngoba uhulumeni usayivala induku ukuthi uma ngabe uphambene nomuntu noma ngabe mhlawumbe ingane yakho noma ngabe akuseyingane yakho noma ngabe ungakanani bese umdonsela esayidini eceleni nizobonisana khona naye siyabonga shumlo waxaba ukhokha emahlabathini
0: Mbuzo nje umile ulula ngendlela esimanga uthi mhlawumbe yiziphi izinto ezimbili wena ezasetshenziswa kuwena ekukhuliseni kwakho ngalesi sikhathi usakhuliswa wawuzibona njengento engazathi mhlawumbe ke ukuhlukunyezwa kuwe okanye mhlawumbe wakubuka engazathi into embi eyenzeka kuwe kodwa namhlanje usuthi uma ubheke emuva uthi hey yangisiza leya nto yangisebenzela leya nto ukukhulisa ngaleya ndlela kwangisiza okubili nje ongasibalela khona ofisa ukuthi ngathi singahamba sibele emumva ngiyokucaphuna ngibuye ngizokufaka kulesi sizukulwane samanje
1: ngibona nala inkundla ezoxhumana ubaba uBishop Gama uthi hey induku iyona impela eyangenza ngaba umfundisi uthi namhlanje singabafundisi nje sadlula lapho uyabona ukuthi uthi umzali uma kuthiwa khulisa umntwana ngendlela okuya kuba ngeyakhe nokuyothi noma esemdala angasuki kuyo kusekukhulunywa ngezinto ezifana nalezi yebo sesiphila kwesinye isikhathi la esesithi khona hayi lokhu akusenziwe lokhu kuyenziwa ngiyakhumbula nje nginomngani wami oyiphoyisa wathi umuthi kancane umfana wakhe kancane
0: nje
1: kuno 7 years 8 years ba kuthetha umfana omunye wakhona usiyabona uyageza uyagqoka hawu uyaphi basale duze ne-police station ngiye police station uyokwenzani ngiyobopha ubaba naye uyiphoyisa khona lapho uyovula kuye ngiyambopha
0: angithi wezwa ke njalo kodwa futhi ngiyavumelana nalo wamlaleli othi vele kukhona ukuthi ushaye kuze kweqa uyabona usengikhona ke manje ukuthi mhlawumbe uyamqondisa umuntu sekukhona nokushaya ukuthi usukhipha mhlawumbe nezinto zakhe ezikuphethe wena nentukuthelo yakho wena ekuphethe umdala uyikhiphele enganeni so kumhlukumeza ke lokho kodwa okwethu kulokho yakwakudala ushaya ngentswazi ushaya ngoswazi nje bathi kumthindile
1: ushaya ngumpentshisi
0: namanje hey okay sengiyazi ukuthi imali yakho ngizoyidlala njani okay the breakfast accent sabona
6: imbroza nobizi
0: yebo yes
6: ngiyabingelela abasakazi bami abahle uthembusi umkhali blaida nawe sezigcedi ole kwalegend logistic kwezempolompolo sala futhi mina kubili yabona izinto abathindisa zona ngisisa namanje yabona lento yokufundisa ukuthi sikwazi ukushare ngoba ukwazi ukuthi ena umzali wakhe akusiye lowala ekhaya kuphela nowalapha mayekuthuma le uyale ngoba futhi bese izinto nabazi ngiyafisa ukuthi le generation yethu yamanje ingabe ikhula ngazo singaya phambili ngiyabonga kakhulu basakazi bami
1: siyabonga
6: danko
0: danko yayizwa ke indaba
3: ubuthunywa nanombayi lokushini
1: ya
7: Mbazari.
1: Yebo phela.
7: Ah, mathi wathaviwe yaphila mbosi.
0: Kamane mdakaba.
7: Siyaphila.
0: Siyaphila futhi siyaphila. Njani?
7: Sasengibiyelisa uthukela niphansi etambanana esigodini saka ma credit plate empangeni.
0: Awuzweke.
7: Hey, yabona mfowethu. Umama wayenza show ukuthi megula umuntu wethu ayichatha zonke.
0: Awuzwe.
1: Awukunisela nangimagwale vuke emthunini. Ya.
7: Ngiyabona uyabona ukuthi eyinkinga phela le baba kuyaphila. Kanti hayi babesifundisa ukuthi into eyodwa nje. Ngabe umunye nenkinga na uba nenkinga siyalekelelana.
0: Hey madodoti.
7: Ngoba yilena ke yokuthi amacho zeshintshe. Uma umuntu wesilisa washizithi uyapheka amantombazana aluza.
1: Yebo.
7: Yayisizaphi? Eh ingane yami ngiphekela iqanda alifanisi obho ngabonda ikho.
1: Ukuthi ayikho lento. Ngelo kwa mngwe kwa kuglish. Ayi.
0: Kwa kuglish ngayinda.
1: Imani, imani. Ngahayiza ke lapho.
7: Uyophatha unene, uyophatha unene emcimbini ekhaya ethi ayigule kahle.
2: Imani, ngifuna ukubuza nina manje. Ukuthi kanti nina kanye nalezi imfundiso nidlulisa kanjani atimrose
1: hayibo
2: nidlulisa kanjani atenganeni
1: ngabona ukuthi khona into wrong engiyenzayo manje omnye umzala wamade ngikhumbuza ukuthi kodwa uyamkhumbula yini uthando wese kuglisha ukuyina yonke into yena kufanele ukuthile la ngiyathi ngiyathi ngeke
0: hayi ngeke
1: akho umlaleli ngambuka emehlweni ngathi ngeke ke awuzokuglisha la uzofunda imisebenzi lesiyenza Shuthi nami ngangayinakile lento. Hawu, uzofika kanjani kumnkosikazi wakhe? Ngaphela sibakhulisela lokho, ngeli langizoba nonkosikazi lo muntu. Unkosikazi akufuneka ahamba amshiye kuthiwa ba divorcele mina sengiyangena njengomama. Ingane yami ibingevi right kanti cha ile intwana encane. Hawu, nokuthi nje mfana isigogo cha endlini. Bengiye nginganaki esakhula khulu, kodwa manje asikho isigogo nokuthi uma uyakhuluma nabantu abadala uyasikhumula bese uyasigoqa, usigoqe. Nawe bese uyaqojja. Why? Ngithi uwhy. Ngiyila kuwhy.
8: Okay. Da kuwhy na. Uclerice.
1: Uwhy ngiyini
2: uwhy?
8: Uyabona. Clerice yonke into oyikhulumayo Clerice why?
0: Eh why?
8: Why?
2: Khona ngizokwazi phela.
8: No, ingane mayisitsheliwe.
2: Mina ngisiyona phela mina ingane ya.
0: Ah nazo ivale
8: mina mina sisakhulu mhlawumbe uzongivumela nawe Mrose ekhaya namanje ekhaya umphendulo umuntu omdala
1: yebo phela
8: kuze kube manje awukwazi noma kuthi uyabona ukuthi lokhu akusho mhlambe akuyiphuthana awukwazi kumtshela uyaligwinya nje lishisa uthi hayi ngiyabonga
0: awu uzothunywa stole wena ngesonto le bicycle kai 5 kai 6 kai 7 ilanga lishisa phela
1: kunjalo
0: impela

0: yi-breakfast yokhozi luhamba phambili.
1: Singama-Afrika siyaphikisana ne-GBV. Sithi kuqala ngami, sakha isizwe esingahlukumezi.
2: Sina sila madoda azovikela abesifazane nezingane, hayi laba abahlukumezayo. Sila bazolalela uqhawe wesifazane bese senza okufunekayo. Sila bathi phansi ngomalume abalumayo. Abashana bezilaba sobavikela ngoba siyazi ukuthi kusasa lele silikhandayo. So ingane yami, ingane yakho, ingane yethu. Pho mina ngamhlukumezelana udadewethu ngoba wonke wesimame ungowakwethu. Ake ngithi kunitshela, shibana intombi ayiphoqo kodwa iyashelwa. Ingane ayihlukunyezwa, iyondliwa bese iyanakekelwa kwivungivungu zomhlaba. Uyayivikela isithunzo wesimame, nasemsebenzini siyavikelwa bese indoda eqotho uma iboniswa iyalalela. Ibicwa basanda enyathuko eliyivulandlela ubaba ezinganeni zakhe uma engena endlini ziyamnamathela. Izinsizwa kuphela izagane zisho uma zishela. Indoda yabazo ntaka bayo ayilibhadi ingane engangeyizalayo. It's just that kunemoto ebabayo, ingane izona eziyizelayo. Yeyi, indoda yenza into eyiphapheme ayezizelayo. Abanukubezayo angibabalingishe madodeni aphilayo, phela labo sathana abaphilayo. Abesifazane asibathande sibanekekele, hayi 16 days kodwa 365 days kuze kube forever and ever. Yena
3: senze njalo impela. Hey mros,
4: angazi sithini nako. Ngibuka mfethu kungena indaba manje ezehora leshiyagalombili, nangu ukhabazela usethi sekunomunye futhi oyisifazana osetholakele. Isidumbu sakhe sesitholakele. Ey, angazi ukuthi lesi sibalo kwenze njani. Kangakanani ke mhlambe khona nabanye abangakatholakali. Kuwumkhuleko wesizwe ukuthi sibhukule sonke sisukume, sibone ukuthi yini into esingayenza ukuthi ngempela isihlabi esinjengalesi singaqhubeki.
3: Hey, yeah, ibhlungu lento. Awusho nje lo muntu uzimisela ukuthi nje abantu besifazane basekurulini kulungele. Siyazi ukuthi South Africa yonke isifo esisodwa, kodwa mase kuthiwa ke songwest 9 isidumbu sitholakala ekurulini. Yazi mabethe. Hey, kulungile ke imizuzu ke manje ishumi nesikhombisa libumbene ngehora leshiyagalombili ekuseni. Ngesiphinde ke sesiqhubeze ke sihloko sethu bakithi sokuthi mhlawumbe ke indlela ebona wakhuliswa ngayo nendlela wakhula ngayo. Ikuphi wena ubungafisa ukuthi mhlawumbe kubuyele khona imuva uyokuthatha kube kubili kube kuthathu nje ubuye mhlawumbe uzokufaka kwizizukulwane sanamhlanje indlela yokukhulisa umntwana. Ababili abathathu nje siyayivala.
5: Sanibona ukhosi, sanibona. Hayi mina into engangibuka mina kube ngathi yabona ngathi uyahlukumezeka. Uyabona ukudla ndawonye. Uma umuntu mhlawumbe engakabuye ey'nkomeni usiyolinda yena, noma ehambile odlala ibhola fuyolinda ehamba womcinga, kuthiwa ngekudle engakafiki kubani. Hey, kwakuyinkinga leyo nto. Kodwa uma ngibuka wakhandiwe ubumbano ukuthi ungakwazi ukuphila ingane yakweni isokole, ungazi ukuthi ilala idleni, uyabona. Iloko nje nano discipline nje abazali, hayi uswazi lasifana alingena kuswazi. Awushawe kabi, ushawele iy'nkomo. Iy'nkomo ngikhumbula kahle mina ngangalala endlini, inkomo engabuya ngangilala esibayeni, ngizovuka ekuseni ngiyoyibheka, ngiqhamaze ngiqhamuka nayo. Ngoba zazi nomkhuba ukuthi zibe yibuya ekuseni, ibuye uvuke sesiseyilele ngasesibayeni. Ngibonge uthemba mlapha emtubatuba lona. Thank you.
6: Uvuyo nomroza, ngikhuluma nomfongo wakwaphethele sikaceza, ngisebenzela kaNongoma. Yabafowethu singekhohlisana. Yabona mina sibhaxu, hayi bengisithola futhi ngangeze ngicabanga ukuthi ngathi mina kuphela ngingokugcina ekhaya siwu 5 kubaba noma yize ubaba nesithembo, but nje kuma siwu 5 asibhaxu bafana bomlungu. Hayi ngiyasibona manje sasingisebenzela impela. 2 yabona lento yokuthi ubaba athi akafune umuntu ophuza utshwala la ekhaya. Eh nama ngazi ngibuzonda ngazi njengani nogwayi. Hayi yabona umuntu mase zophuza ezokhulumela kuwena emlonyeni umuntu ubheke icelene athi yamnyanya. Hayi ayi ayi lokho nje bafuthi
7: umbonile umpho.
4: Hey lo umbona umpho ukuthi thafu
8: umali mbi.
7: Hayi
8: ngithi mina yabona nje mina nje engakhuliswa ngakho ngiyafisa nje ukuthi engathi kunganda uma wami wangikhulisa ukuthi nje ingane uma uyintombazane le nto kamavakasha wayekutshena nje kahle ukuthi umsebenzi wasekhaya awupheli, intombazane iwuvanzi. Manje sandelwe yingane ihlala ey'tolo ema-tuck shop base waye kwalomuntu ukuthi ekhaya umzala shayela umthetho ukuthi ekhaya umsebenzi awupheli mawuqedile lapho vele ukhona umsebenzi wesikole efanele ubhekane nezingodo zesikole ingane nje especially intombazane umsebenzi wasekhaya awupheli ngalokho nokuthi mawususebenza ke fika noplastic phele ekhaya ukukhombisa ukuthi uyasebenza awukwazi ukuthi ungasebenza ungathengisha usawoti ekhaya kuze kuphele usawoti ekhaya uma wami wathi nje ukuphela kasawoti ubanga indlala awungaphela usawoti ukhona usebenza uzugunje kuthiwa khipha imali yokudla kodwa uyasebenza awande nje iy'ngane ayifundiswe nje lokho noma zingakwenzi ezinye zazo kodwa akube umkhuba omuhle uma zonke ngiyabona
9: butuvini sikhona sami anto ey'ngane zami masheng sanibonani mina zimbili izinto ezangakha bakithi yabona lento yindaba lokuthi ungakhulu hamba ukhuluma indaba uhefuza indaba umuntu wesifazane noma nganginele ngizizokhuluma ngaye mhlawumbe ngimfuleni ngoba sasikha amanzi thina kudala emfuleni eyiseleni ngithi manje ngiyayiqala ngithi ngiyamxoxela vela ngisakazi ngenhlanakazela yesandla ethi angazi ngikuthumeke lokhu sokukhuluma aze nje ngikuthumba uyokha amanzi lapho uyolalela abantu bathini ngithi hayi mabe ngiyokha amanzi athi he kumele wazi into oyiphumele ekhaya ukube bebethanda la bantu bengiyazi into bebeyikhuluma bebezoza bezongitshela manje bebengafundi ngiyazi thula-ke nayo uzufe indaba nje angiyikhulumi njengoba ngigugile manje ngimngaka angiyikhulumi indaba nokuthi intombazane ivuke ekuseni ilanga lingakaphumi kwangisiza futhi lokho-ke ngisikheshekheshe mina lapho engiyihlalele khona ngiyaziwa nje sikheshekheshe nkosi yami nombuso ungawancube emtubatuba lapho azalwa khona kodwa ngise-Richards Bay emzingazi
3: Aw, skashakash.
4: Ngizamazika intombi evuka ngakasi njengam nomrose.
10: Ah,
4: yabo thina
10: ovala be South Africa. Yabo thina sivala be South Africa, thina simtho.
4: Ayivukilanga ngingakaphumi kanje kanjani. Mina nomrose.
3: Eh.
4: Wa, mfana.
10: Ah, uyabo siyavuka South Africa.
3: Nina niyavuka?
4: Yeah. Ha, mfana mrose. Uyabona ukuthi sebengasho lo simtho ngoba
3: nalelo
4: simtho.
3: Mrose.
4: Yeah.
3: Ngempela sonto edlule.
4: Yeah.
3: Uvuke nini?
4: Hawu asikhulumi ngempela sodwa sinthuso manje ngompilo yethu.
3: Ah eh. Akekho abantu abalala njengani.
4: Lutho pithi pithi
3: kidu. Uproza kade ncoma manje ukuthi nge weekend ulali weekend yonke. Akaza mfu. Nakade.
10: Ngangikhathele phela kuyisonto. Eh lokho kuyabonakala
3: ukukhathaya.
10: Ukuthi ukhathayele kade mhlawumbe hayi ngesonto
3: kwakubele
10: ngilale angivala ucinga ngenze yonke ngingathintwa umuntu.
3: Yeah. Clarice uyavuka.
10: Awuyavuka.
4: Ngiyavuka ngiyafunda mina ngomgqibelo ngiyavuka kusenzi mso. Ngivela kade. Kodwa simso nge ungangixaya kanjani mfethu ngiphuma ngo 3 ekseni ngomgqibelo.
3: Eh hayi.
4: Ngesonto ekseni.
3: Ngiyakuba
4: mfethu.
3: Paula fi.
11: Hayi namhlanje ngiPaula
4: ngoku. Ungapaula.
3: Igwala shezi.
11: Hayi namhlanje ngiPaula impela. Hayi cha. Yakuthi manje GPV manje. Hayi ngabe emotional naye futhi ayingathi GPV
10: futhi ayingalala. Kodwa kusalayo.
4: Excel sinomrozo nokuvukeni.
10: Sina singakala wonke amantombazana la eSouth Africa. Qala kuvuke
4: thina. Yabo nje ekhaya lethi nje intombazana yenzani esalela ilanga liphuma ethana nje ungumele umroza noClarissa.
11: Eh. Hey, kusho njalo vele kuthiwa ke ungaze ulale kuze kuvele inhlamba yela ngoba ngaze ngene enakho nje.
4: Entazingeni.
11: Eh thiwa wakhala kunye umakoti.
4: Awunakuzani.
11: Wakhala umnye umakoti ke edlule ekamareni lika mamesana.
4: Ya.
11: Wathi akusho ukuthi lingena kuyami kuphela.
10: Ehhe. Cha ngempela nami ngangingambuzi. Ngicha mamesana.
3: Hayi impela. Ulele yena umamesana.
11: Umamesana ulele. Seliphume kudala sekusile phela manje. Cha yakhala i2K lati akusho uyacala. Ubuthi kushuthi phela lingena kulapha
3: kuphela. Wena ukusalela wena.
4: Ma2K. Ma2K. The excellent 2K.
10: Ma2K.
4: Vidna Mang.
3: Ma2K.
11: Ma2K.
4: Ma2K.
11: Yeah.
4: Siyanqosa.
11: Eh.
10: Ngoba anikakabi sesimeni.
11: Yeah.
10: Ake nime la ngasemshadweni.
11: Yeah.
10: Ngoba yabo nje wasekhulunywa ngokuvuka kanje nje ube usubuza umamezalo ukuthi kazi kushuthi lingena kweyami kuphela
11: yini.
10: Ukuyashuthi uyi2K lapha. Akenenzele izinto zenenzenzayo nje likhule nifunde nibone umhlaba niugijime nenze yonke into cabanga nje yi2K kodwa kufanele uqale ngokwenza itiye
11: ipalishi
10: wenzela umamezala nobabezala abantu bakhona kuyima uyothi ukhoze breakfast uyayisa lonto
11: le hey
4: imanti mroza ngihlala nabo yini
11: yabonake
4: ngihlala nabo
10: angithi uyalizwa ke
3: i2K kodwa le ndoda yase Eastern Cape uyezwa bapho thatha umuntu wakho
11: tshela kona
3: he washo vini
11: thathi mbijana emvakala
3: siyamazi umuntu wethu
11: umuntu wethu lo siyamazi
3: So to sim chia nje sibe
12: simlinda. Basile msika.
3: So to sim chia then comes buka silale khona lapho ngosiyazi ukuthi kusasa sibuya naye.
12: Yebo.
10: Kodwa imali sasidlile.
3: Yebo nayisekho. 25 imizuzu libumbene ihora leshaka lombili ekuseni. Nango TJ Zinhle ke Navy womculo no Young Stan abathi Navy's Prayer.

0: Yabanange ukhona osesula izandla lapha ekishini osethi awuthei ake ngiphungihambe ngiyohlala eduze umsakazi wami oba nangu kumele ususefikile. Iswa kanjani ekubhaleni izingoma uhambe uzethula usuke ezethuleni ube i-worship leader. Ikuphi nje futhi ongakhuthaza kakhulu kubantu emculweni ukuthi uNkulunkulu kuphile namanje uma utshela abalaleli ukuthi kade wenzani lapha kobaba uncanana kusakhombisa wona le shayini elihle kanje awuthi ukusakhela isithombe.
1: Ma umculi kubalulekile okokuqala nje ukwazana noNkulunkulu.
0: Yebo.
1: Kubalulekile ube nobudlelwano noNkulunkulu ngoba ila qhamuka khona amazwi ukuthi ukwazi ukubhala nomusic. Oqondile nohambisana nesimo mhlambe abantu ngasikhathi ababhekene nazo. Ma ubuka nje ingoma engayibhala kudala ethi angenza umuntu. Yaqhamuka le ngoma ngisetekisini ngihamba. Ama lyrics yebo angenza umuntu. Ufika kumina nkosi ngangingena lutho wangenza umuntu leyo ngoma ke iyona yakhetha ngibeka ebalazweni so nje kwahamba lapho awulavela italent awungabonakala eMaritzburg sengiqala ngiphakama ngaze ngabona amakhwaya amakhulu
0: Oh babu kwazimbanje
1: okwabunjilo yebo othula mhlophe sisebenza nabe insizwa zethu lezo yebo nothe nje kwabona ukuthi siyawakha manje lo muntu siyakhula sonke ku music and then sengisebandleni manje for ngathatha ibreak kancane ngaba sebandleni lami Newland West Christian Worship Center
0: wezu thai khona angiyibambe ngalokho ke
1: manje angiyibambe ngalokho ngakhulisa umusic ngumqondisi wo music khona manje
0: kwathi kona kunjalo ngiyasonta khona
1: ngiyasonta futhi khona lapho ngilongibambile yona ndlela engikhonza ngayo le i-talent uNkulunkulu anginike lona yilona engiphila ngalo
0: manje njoba ke ojobe waba ingxenye ke joya celebration kunini ke lapho emva ngaphambi ukuthi uhambe uye ebandleni ngithi
1: yes ngikheme ngiqhubeka ne SOS kwafika isikhathi la ngijoyina khona iJoyous Joyous 13 14 15 ngenza ingoma ezimnandi abasayithanda abantu namanje ukhama ezi u holy holy nayo wangenza umuntu ku 15 ngawe
0: bafe bawufaka
1: bawufaka bathi awulethe leya ngoma yakho leya hit yakho isimanga mamdudu lengoma iukey kumina ke ngafika nje endaweni ngathi angenza umuntu but oh no
0: ngafika khona ngingelulu
1: angenza umuntu yokhiye nje
0: ikhuluma nabantu
1: ilele nje ethini ayiphuphi abayibiza ukuthi i classic of all time ngoba i relate nabantu every day umhlambe wewe mawenzekelo into uNkulunkulu akusiza konke hawu uNkulunkulu wami wangenza umuntu uJesu
0: ingaphendula nalomuntu othi ngisasontelana ngoba ngithi inedikala bonthi hayi ngeke ake ngibe nesineke
1: ngimkhonze uNkulunkulu uzongenza umuntu uzoyishintsha isimo sami
0: uyabona ke mhlawumbe omunye obuka nje manje ngathi usukwenzile awushile ebandleni kodwa uthi hayi ake ngibuye futhi ngizoyibamba kanje
1: ngimi ngizobuya ngishaya ibuya manje nendumiso ngibonile isikhalo ukuthi enesekufuneka manje isikhathi sabadumisi aba experience ekhona
0: kubona
1: yes so manje ngizobuya nendumiso kakhulu nginamandla amakhulu manje ngibuyile impela
0: uma lusindimande uphi kuphe ekhaya khona osefisa ukwazi lengane zalo mabani sivone sisho njalo ayithi asimbali ubaba kufika lokho
1: ngizalo intombi yasemachunwini le e Great Town enhlonga enhlonga alivalo la iqhamuka khona uma wami sibafana abawu 5 kuyena nentombazane eyodwa
0: iqanda
1: lethu nje esisele nalo yebo so abazali ke sebadlula bonke ke sisele manje sizinsinzo kodwa ke uNkulunkulu sibusisile ngokuthi siyaqhubeka siyasebenza siyakhula futhi
0: nasi simo sibhekene naso Nkosi yami nasi simo sinesihle uyacabanga noma uthi njoba siwu 5 udadewethu uyedwa kufana ukuthi no dadweni abaningi babonke babhekene sonke sihlangane endawo ukuthi munye wakithi yonke into eyenzeka uJehova uthini kuthini ukhuluma nathi kodwa thina siyacela kene ngesidede loba siyocela kubani masacela
1: uJehova yena uyabona siyakhuleka ikakhulukazi lesihlava esenzakalayo manje sokuthi enekulimala abantu besifazane ngalendlela babulawe ngalendlela siyakhuleka kakhulu ukuthi uNkulunkulu angenelele
0: kade ngisho ukuthi Jehova siza naku kuthukela nali futhi naku kucinana ngathi kuyasigubezela
1: impela
0: ungasididika imiqondo Nkosi yami ngenxa ukuthi umphatheka bama emotions ngithi Jehova konke okwenzekayo asivume ukudinwa kuze sikhohlwe fanele sikhumbule ukuthi sibuyise imiqondo uma kunje kwenziwa njani
1: uma kunjena esakhula nogogo babenyukela baye entabeni
0: awubakini
1: basihlale khona entabeni wethu nje ubaba babehlala mhlawumbe iviki lonke bekhulekela isimo siqonde isimo so njengamanje singaphusha ngamandla kodwa akunyukelwe entabeni yokhuleko izwi lethu lizoshintsha
0: ithini lengoma
1: entabeni kaJehova kuyabonela
0: laso yakho
1: laso yakho

0: Inkosi yami siyathemba ukuthi kuzohamba kanjalo sixolisa nakulaba singawazange ufika kubona nakanjani sonke ezayo sophinda futhi sithi themba libulali kanti ke sizothi masibuya nje bese sihamba ke siya la kumdlalo womoya sithi nje indlalifa. Sikhathi manje amashumi abili aphambi kweleshumi nanye.
1: Zibeke thubeni lokuzwinela eyakhe ingxenye yemihomelo ka-R500,000 engu-cash nge-Nespray. Thenga iphakethe le-Nespray uthumela uhayi nge-WhatsApp ku 073-097-6335 ulandele imiyalo. Lo mncintiswano uphela zingu-17 ku-October 2026. Kunemibandela. Nestle Nespray. Always giving more.
2: We-o sese sakujwayela thina ukucishwa kagesi. Ukusweleka kwamanzi nalemgodi le egcwele yonke imigaqo. Ingabe ukucela izinsiza eziyisisekelo sekwaba into enkulu kangako? Yingakho nje kulolu khetho lolu mina ngivotela iDemocratic Alliance. Ukuze idolobha lakithi lisebenzele wonke umuntu.
3: Lesi sikhangiso sezepolitiki sikhokhelwe iqembu lezepolitiki elithintekayo. Imbono evezwe kulesi sikhangiso ingeyalelo qembu lezepolitiki futhi ayimele imbono ye-SABC.
0: Yabana ke umosu ungawutholanga umdlalo umoya uyazothola ku podcast uhambe uyobheka www.ukhozfm.co.za bese uthikela umdlalo umoya bese uthike indida ubese ke uthola umdlalo wa isiqephu sanamhlanje
3: indida
4: sesifamsa cela ukhule manje ngokumqondo ngeke
5: Ngisamazi manje ngoba nakho ukhonthabani.
6: Anikaze ningitshele kodwa ukuthi kuhamba kanjani esikoleni namhlanje.
7: Uthisha omngomeni lo thisha osanda kufika la esikoleni.
8: Toli.
3: Lona umdlalo osiqhawqhawo esubhalelwe uSimpiwe Jacob Gumede. Sawuthulelwa emoyeni uKhozi FM. Isiqephu sesishiyagalombili.
9: Ngikunsile senzo ngifuna futhi abani
10: hayi ngeke mana kwangathi uyithathela phezulu yonke nje lento wena
9: njengoba ngikutshela ke nje boy ukuthi nginguthoko mina angenziwa nje lento angenze yona
10: eish ma
9: ngiyazi ukuthi kufanele ngaba ngixoxe nawe lo ludaba kodwa uyazi na ukuthi wena phela umuntu engikwazi ukuthulula kuyena isifuba sami
10: ma iyangithusa yonke lento mina
9: ngikuthusa ngani
10: ma uma umuntu ukukhona iphutha lendlela kufanele afe yini
9: imntana mangiloni iphutha lele lenziwe uThabani kuba hlaza nje okumela ukukhokhela futhi lo mhlaza
10: bani okay imama njengoba mina ngingazazi nje izingane zababa omncane uma ngenzeka ngizibone ngizitshele ngingaqondile ukuthi uma wami uthanda nobabuthemba ngabe lokho kufanele kusho ukuthi kufanele ngife mina
9: ngingakubulala kanjani ubuye ingane yami senzo hawu kungani ukhuluma izinto ezixakile nje
10: kodwa ma ngabe lokho kusho ukuthi kumele abulawe uThabani ngoba nakho kungeyona ingane yakho
9: sikusikhathaza ngalokho mina ngikushoyo nje ukuthi ngimfune efile lo Thabani wakhona
10: mana usuqale nini ukubombulalo namanje
9: la la wemfana kunomehluko phela phakathi kokuba ngumbulali nokwenza ubulungiso. Yabona lokho engikhuluma ngakho. Ungwenza ubulungiso.
10: Kodwa ma wena wakabona ubulungiso obukhipha umuntu umphefumulo.
9: Wesenzo.
10: Ma.
9: Uyamazini wena kanti lo Thabani?
10: Cha, angimazi ma, kodwa ngithandi phela ukukhisha umuntu umphefumulo nje.
9: Umuntu. Ngeke uThabani umthathise komuntu, uSathana uqobo lwakhe loya.
10: Manje lokho kusho ukuthi fanele afeni ma.
9: Nje lokho ngibuze imibuzo eminingi kangaka.
10: Hayi cha, ukuthi njengoba kade ngisho nje mama ukuthi yonke lento eshoyo mina iyangithusa.
9: Hayi, ngiyakutshela nje ukuthi musu kuzixaka ngezinto eziningi. Mina ngifuna kwenzeke nje lokho engikushoyo.
10: Kodwa ma, ngingangazi xaka kanjani uma usuvela uphenduka inje bovu kanjena.
9: Yimina njalo loyo?
10: Ungijabonake nje ma. Buka nje ma, mina ngisazi ukuthi yini kumele ngikhulume yini futhi engamele ngikhulume la kuwena.
9: Nalela la boy. Mina nginandaba nale zinto lokho ngitshela zona mani nangananga. Mina ngizokwenza isiqiniseko sokuthi lo mfana lo uyokolusa amadada. Le ngikutshele yona ke namanje ngisasho bekungafanele ngikutshele. Kodwa kuphela ngoba sengize ngaphahluka. Nawe ungalingi ukuthi vu.
10: Cha kodwa mina ngempela mabe ungitshelelani yonke lento. Mina mangizokhululeka kanjani ngibe ngazi ukuthi umama unemicabange kanjena.
9: Mhlambe ke ukuze ngingakusindi kakhulu.
10: Yebo.
9: Nawe phela ungamlekelela umamana?
10: Angizanga ma.
9: Sengisho phela umuzi kuthiwa kunomuntu ongayenza lento.
10: Hayi ngeke ma. Ngeke ma, uyazizwa kodwa ukuthi uthini wena? Mina nje engicela ukwazi ukuthi ubaba wakhe lo mfana uThabani akananankinga ngani ukuthi kubulawe ingane yakhe.
9: Ngeke azabe nenkinga uThemba.
10: Kanti ma ukhuluma ngento engakaxoxisani ngayo.
9: Mhlambe ke boya unakanga ngesikhathi ngikutshela eqaleni ngaleyo ndlela ngizokuphendela uyezwa. Uyabona uThemba lo usentendeni yesandla sami. Uzwa mina ngeke nje anqabe phela le ngane vele isicefe.
10: Kaze usho ukuthini ngalokho ma? Hayi isisengithusa mina isibini lonaso manje ngifuni nje ukuqamba amanga ma.
9: Phela uma ungeke ukwazi ukwenza lokho angincengi ngizozenzela mina.
10: Ukusho ukuthi uzombulala wena?
9: Ngizofuna umuntu noma abantu abazowenza lo msebenzi. Ngizobakhokhela ke mina ngalokho.
10: Imama, ima ehlisa umoya. Ngicela uyicabangisise yonke lento esemqondweni wakho njengamanje.

0: Ngicela sixoxe phela mntanama.
1: Hayibo, ufuna sixoxe ngani manje sitha?
0: Hey, kunento eyenzekile nje ngithanda ukuthi sixoxe ngayo.
1: Hayibo, usuwenzeni manje lokulandela into engayizwa manje?
0: Hey Mike. Cela ungangidinelwa dadewethu.
1: Ha, hayi ngeke sitha. Khuluma kwenzekeni kanti.
0: Engithi kuthangi kufika uSenzo la kimi.
1: USenzo? USenzo lo yethunywe uSandile?
0: Mhm. Yeah.
1: Yendaba pho ubesakubiza uSandile?
0: Hawu phela ngicela ngilinde ngiqede thabi yini manje. Ho. USenzo wangitshela ukuthi uyangithanda.
1: Kuthangi? Ukuthangi wakutshela ukuthi akuthandi? Wena uzongitshela manje sitha?
0: Ngazama kodwa ukukutshela thabi hayi ngeke.
1: Wazama?
0: Hawu. Kodwa wena nje ulokho nje ulokho uthi thamani lokufuna sikhulume noThamani.
1: Hayi bawazama nini?
0: Khona kuthangi.
1: Ayi kulungeleka kusenani ke.
0: Ayi dadewo zakuphelphela lapho.
1: Ah. Kwenzekeni futhi manje?
0: Hawu cela thabi phela ulokho engikushoyo nje kungacasula uze ugcine manje usuwenza into ongayicabangisisanga ke.
1: Yibo. Yena engayenza ngayicabangisisanga manje sitha wena ukhuluma into engayizayishanga nje lenkulumo ngayo.
0: Hawu thabi. Hawu njengokuthanana nothisha umngomeni.
1: Ha. Hayike wakhuluma ngoSandile manje
0: ingoba ngifuna wenze iphutha thabi sisiwami dadewethu
1: yisho ufuna ukisho sitha walikulanda into engayizwa nje
0: mina ngeke phela hayibo
1: hayibo ngeke
0: ubonwe wena sesiyathandana
1: ene hayibo
0: mina noSandile
1: wazwaphuthuma ke basithabile niyathandana kanti bekuthoma dadabaleka yini sa
0: cha lalela thabi
1: usimemeza ayikho ke nje mina into engizoyilalela
0: ngoba uthisha ungoma nemdala
1: hayi angizange ngitshele lutho ngoSenzo mina noma ungangitshela lutho ke ngoSandile
0: kodwa tips awu dadewethe eni
1: kodwa kodwa ini angisho nomqomile uSenzo ungazange ungitshele lutho ngizokutshela lutho ke nami ngoSandile shem
0: lalela phela sisi
1: hayi ayikho into engizoyilalela mina sitha thandana noSenzo wakho hlukane namphansi

0: Ah, hola Msevisi boy, khambani mntwana.
1: Hey, Clex. Hey, mntwana nami kuyancengeka mfethu. Ey.
0: Haw. Yazi mfethu ugcina ungangitshelanga phela ukuthi utheni uSithabile.
1: Hey, mntwana nami. Ngiyalokhu ngidlala ngawe mfethu. USithabile vethu akangithandi mina.
0: Ay, akulula mfana vele ukuthi wena nje uthandana noSithabile. Wena. Ngiyabazi mina mfethu uyagubana khululeka boy akuqali ngawe futhi akugcini ngawe
1: ayizwanti phela khululeka boy akuqali ngawe futhi akugcini ngiyadlala ntwana mina uSithabile sesathandana
0: nocabanga akhohlwa khohlwa khohlwa ntwana ithi uyafisa nje boy
1: oyibo ntwana ngidlala
0: ngimazi kahle mina uSithabile
1: yazona nami uzothuka ngidlala ntwana yami sesathandana ngempela
0: ayibo Ngimuso kudlala kanjalo ndoda. Hayi ngeke angikukholwa nje inhlobo
1: njengoba ngisho Nhlanhla mfethu. Uma ungangikholwa ke wena okwakho lokho kodwa mina nesithando sami sisiyathandana. Ngikutshela lokho ndoda lapho.
0: Hayi mfethu kanjani ndoda?
1: Hoyi
0: imake yini wenzeke ukuthi uSithabile vele avume nje kalula kanjalo
1: sengicabanga ntwana yami. Mina ngicabanga mfethu ukuthi ubonile ukuthi ngimthanda kangakanani uSithabile.
0: Imake mfethu manje usho ukuthi thina abanye bese sidlalela nje. Sina siyadlalela.
1: Ngeke sazi ke ndoda phela. Angisabanye phela basuke benezintombi zabo bese bezama ukuyothandana noSithabile. Angijayibote kanjalo.
0: Hawu ndoda. Hawu siyagasha. Hawu siyagasha ntwana ngiyakubona. Ngiyakubona.
1: Kodwa mina mfethu ngikushoyo ukuthi mina mfethu enginesiqiniseko sakho. Ayi ntwana yami akekho mfethu akekho mfethu ongathanda uSithabile ngale ndlela engimthanda ngayo.
2: Chomi.
3: Yes, friend.
2: How? Wathula kangaka mnganini kwenze njani?
3: Hey, ngiyacabanga nje mngani wami.
2: Hayibo, yini lo icabanga ekwenza uziphathe kabi kangaka?
3: Hey, ungakhathazeki mngani. Ngizolungisa nje.
2: Hayi,
3: kulungayo le.
2: Athabi, angikhululeki ke mina. Ngiyaqala phela mina ukubona unjena.
3: Hawu, njengoba ngisho nje kids, ukuthi ungazixaki, right?
2: Unesiqiniseko sokuthi into elungisekayo le?
3: Hawu. Uyangazi nje Chomi. Alula nje kanti futhi uma ngithanda ukuyilungisa ngalala ngiyilungisile kwaye namhlanje nje
2: hayi ke alright ngona ke mawusho kanjalo phela mina ngithanda nje ukubona uphatheke kabi ngalendlela
3: hawu kahle kethiwe khululeka mngani ngiyabonga nje ngento yenzela uthi abani useyabonakala nje ukuthi hayi ukhululekile umntaka mama kithi
2: that's okay ngiyajabula ke mangimsizile ubhuti wenu
3: hayibo kumnandi kami nje kumbone sekhululeke ngalendlela khululeke ngayo oh
2: ukhululekile yena but wena ngapha ukho right thabi into enjani le
3: kahle Chomi khululeka nje ngizoba right ngekudala mina
4: hello sanibonani
3: awu yebo sawona Sandile
4: ninjani yaphila kodwa
3: hayi siyaphila siyaphila
4: ungukhethe igama wamba ngithi
2: awu thisha usho ukuthi buze kube yimanje khona umfundi ungakamazi igama lakhe
4: Hey, ungixolele. Ngiyaphuza ukubamba amagama kakhulukazi phela eklasini.
2: Kodwa nakho nje ubiza uThabisile umbiza ngegama lakhe la eklasini.
3: Hawu, hayi. Phela mina ngisiwena kids.
2: Cha, uqinisile ke ntombi. Vele phela izinhlahla zabantu ayifani.
4: Ngisacela ukukhuluma noThabisile phela mbijane la iceleni.
2: Oh no, it's fine, kulungile. Uthi nganivimbe. Thabi, ngizokubona mase ngiqedile ukukhuluma eso.
3: Akulungile Chom.
2: Shap.
4: Njani kodwa ke Thabisile usuwina namhlanje?
3: Hey, akufani ngiyaphila.
4: Oh, kwenze njani? What's akufani? Ngabe kukhona nokungakuphethe kahle?
3: Hayi cha, akuse ukuthi khona ungangiphethe kahle. Ikhona nje ukuthola unyo suku luyeni ngafani nolunye.
4: Hey, uqinisile lapho. Namhlanje ujabulile, kusasa lokhu usuphoxekile. Isikhathi esiningi kodwa ujwayele ukuphoxa abantu obathandayo, yazi?
3: Imaka, awusho. Kika kwenzelani Sandile?
4: Kodwa uyazi phela nawe Thabisile kusayiyo leyo ndaba yokuthanda.
3: Ah, ayi ngeke.
4: Ukube yazi ngiyakwazi ukuzenzela ngabe ngiyakutshengisa ukuthi ngithanda kangakanani.
3: Hey, asikho isidingo salento eyishoyo manje Sandile.
4: Usho ukuthini? Ngabe usushintshile nomqondo Thabisile?
3: Hayibo.
4: Yisho phela Thabisile, yisho ngitshela ukuthi uyangithanda. Ungasabi ukusho lokho.
3: Hayibo. Ngicela uhlukane nami Sandile. Angikuthandi. Futhi fanele ngize ngithini kuzokubona lokho kungena enqondweni yakho singise ngikuthanda. Hayibo. Ngakho uma ungafuni ke mina sixabane nawe ngicela ungihambele. Ngaze ngimemeze kunje le ingane esibukayo nje. Hawu.
1: kodwa sithabile. Wamanali igunya sana sami ngikuthengele lona.
5: Uthathele mina.
1: Sana sami. Uyaphila kodwa.
5: Ngiyabonga. Ngiyaphila sense. Ize nje ngekho right kahle.
1: Indaba manje sana sami kwenze njani? Yini kwenza ungabi right?
5: Ngimtshelile. Ish. Ngimtshelile ukuthandana kwami nawe.
1: Ish, utheni?
5: Vele wacasuka. Ngathi nje uma ngithi ngimbonisa ngothisha umngomeni, wavele wangitshela nje ukuthi ngingamtsheli nje lutho ngoSandile.
1: Ish, sithando sami, manje lokho ngabe kusho ukuthi uzothandana noSandile. Engakwenzi lokho uThabisile.
5: Kuseqinisweni senza mina nje angimazi ukuthi ucabangani manje. Kungenzeka kodwa yena nje akwenzi.
1: Ish, sithando sami. Ngiyaxolisa ngokuthi ngikuphoqa ukuthi ungitshele ukuthi uyangithanda.
5: Hayi, noma bengingakuphoqanga senzo. Qiniso nje lithi ngcwele.
1: Isona sami ngithanda sabile phana yo. Imake manje akafunje ukuzwa Nhlobo.
5: Akafuni uthi ucela nje ngihlukane naye ngoba yena akazange angitshele lutho ngawe. Ngakho nami akumele ngimtshele lutho ngothisha umngomeni.
1: Eh. Kodwa ngale ngathandana naye uSandile yazi uThabisile.
5: Eh nami ngiyathandaza.
1: Isono sami. Bobo. Hawu bamba la. Mina sweetie.
5: Phela ho. Okay. Ngiyabonga. No sweetie futhi.
1: Ngikubonga bonke sono sami.
5: Ngiyabonga.
1: Lalela phela. Ngicela ukuthi ngomgqibelo nje sono sami sizihambele sizikhiphe sithanda sishale.

0: Asenzo.
1: Yebo ma.
0: Ugcina ungaphumelanga phela obale kutheni umiphi kule nto ebengikhuluma ngayo.
1: Hawu kodwa ma, awusangeni nokuthi ngisondele ngize kuwena. Unqanda nje ngisangena
0: esiqabeni. Aye, khuluma wena.
1: Ish, mana, kanti ubuqinisele wena ngalento. Mina bengithi uyadlalela nje.
0: Manje ubona ukuthi ngingavele ngisuke ngidlale nje. Ngoba kwenze njani? Ngimfuna efile lo mfana.
1: Imake ma, mina okokuqala nje ngicela ukuthi ungakhohlwa ukuthi mina lo mfana angimazi ma.
0: And ulula lokho. Hawu, abantu bazombulala phela bona bazomazi. Kodwa yabona uThabani ungumfanyana nje. Ukhanya ungebala omubi. Mujana bandla yena. Ungaphansana ke kwakho kodwa ngobuti. Ulamama wele.
1: Imake ma, bahlala khona kule ndawo.
0: Mhm, bahlala kulona leli lokishi.
1: Eh, kodwa ma, mina namanje ngisacabanga ukuthi uyithathela phezulu yonke lento.
0: Nakho.
1: Mana ngilalele. Awukhazi nangilodilanga nje mina wena ma, ukhulume ngokuthi uzokhipha umuntu umphefumulo noma uthola abantu abazokwenza konke lokho.
0: Kanti ngikutshelile ukuthi noma ungathini, ayikho nencane into ezomshintsha umqondo.
1: We ma, namanje wena wasibona isidingo sokuthi ukhulume nobaba wakhe lo mfana.
0: Ubu. Uthemba. Uzovuma.
1: Wi.
0: Kodwa ke ngimfanele. Ngimtshele manje khona uzobona ukuthi akanayo nencane inkinga.
1: Ayi kulungile ke manje ufoneleke le ndoda yakho mina ngisaye ekamerini.
0: Bantu. Hayi. Ngibona nendaba kaThemba inkinga nje. Umuntu osadlangoludala namanje. Yini nje edala ukuthi angalithenga ucingo lakho lo cellphone? Sicefeke nje ukuthi njalo umuntu ngikukhuluma naye kumele ufone ucinga nozoba nje wonke umuntu lo wodoli nezingane zakhe.

Nake ngathumela ama voice notes ke manje mashilazi ngoba ke sikhuluma ke indaba la ethinta ke la ukuthi namhlanje sithi ngempela wena iziphi indlela oyisebenzisayo ekhaya ezenza ikhaya lakho noma indawo oyisebenza kuyo ibe ngephephile ngiyazi ke nange sonto edlule ngeso amajukujuka angena nawo ngenani nani nivunyelwe ukuthi lesi sihloko siyasithinta kakhulukazi oba isithinta thina siyinzala abantu majukujuka nenza kanjani ekutheni ingane zene emakhaya zihamba indawo ezinde ziye ezikoleni ziyahamba zizibuye ntambama mashilazi niyaphuma nisebenze kude nasekhaya nishiye nthe nje kosami nosala nisibhekele iy'ngane nenza kanjani ukuthi iyiphephe na siyafisa ukuzwa ngani thumelani ama-voice notes.

0: Ayibo, hey, yayibiza kabo emalume leya phone.
1: Ayibo. Hawu, ayibo. Hayi ngangibona kono uthi hayi yabiza futhi hayi nobuhle bayo bo. Hayibo, bachaza yonke into bo.
0: Angithi pheli nama features amaningi futhi nohlobo olusha ke le technology ingakho.
1: Oh ya. Hayi. Mina noma ngabe kuthiwa ke mhlambi nani ke kodwa nje mina ngeke uzongibona. Ngeke uzokubona ibini. Yabona mina ngilunge nalo bobopo wami lo. Yabona? Okhaluthi tititi. Ubona impela.
0: Mina mangimangali ke bani. Ngiyakwazi phela ukuthi nje awuyithandi bandla into manje.
1: Eh hayi impela wazi mina lo. Wazi mina impela ngqo. Njengoba ngisho nje ukuthi naleyo siyiphethe manje hayi kumina ayibizi nje go. Ngibe ngokuzolala maye babo. Futhi kusho ukuthi hayi futhi azikulimazanga kakhulu imali lezigebe ngodwa mshaya. Umsa kwazi ukuthenga enye futhi ifoni nokwenza ibiza nakangaka. Hayi futhi impela hayi ayithathanga lutho mshaya nalezigebeng lezi.
0: Hayi noma phela zangilimaza zona ngoba empeleni ayikho imali encane ekuthiwa incane mengabizo yala khona ungazi na ukuthi yapi.
1: Cha hayi uqinisile ke lapho Ntombi. Isendi nesendi phela libalekile Ntombi.
0: Kakhulukazi nje kuthini esikhulu esingadli izambane likaPondo.
1: Manje awuhahle kwemshana. Bathatha malini le mgulu kodu lena wena Ntombi.
0: Kwabo umqondo omuhle wona impela kakhulu. Phela imali isilima kabi malume. Mangabe nje izohlala e-bank uyiqolozele. Hawu ingagcina iphele yonke.
1: Eh, futhi ke lezi imali lezamafa, hayi ziyashesha ukuphela uyabona. Ukubone sebevezwa nalabo omabona kude imali sebeyiqedile ingasekho yabona. Kusho ukuthi ke hayi kuyacaca mshana nami ukuthi hayi imiliyoni lethu lisahleli kahle nje alihambanga imiliyoni lethu yabona lo
0: lutho malume alihambanga nje lonke bathatha ushintshi labaya
1: hayi bo kahle
0: imali yathathwa nje lapha yayingaphansi ngisho ku 200,000 abanga
1: ngaphansi
0: eh

0: Yo, Nkosi yami, saze sajabula malume ukufica usabhekile.
1: Eywe, hayi. Nibe nenhlanhla impela azothile. Imjove yala ivele ngicobe. Ngiphele nya.
0: Oh, Nkosi yami. Kodwa malume iyasiza nje yona.
1: Hawu kakhulu, kakhulu. Inhlungu azibe khona mangilele emshana. Ngoba phela kuvele kube buhlungu yonke indawo. Ngingabe ngisazi nami ukuthi ngizothi inkinga ikuphi.
0: Nkosi yami bakithi malume. Kwazi kwabuhlungu. Sorry, yazi ngibe ngiphatheka kanjani. Oh, kwazi kwabuhlungu lokho.
1: Untombazane. Kwangathi ngiyamazi nje. Ubani lo mshana?
0: Eh, buka phela malume. Mina sengivele ngaphuthuma indaba nje ngingasamazisa ngomngani wami Nkosi yami. Amanda lo malume. Ngicabanga ukuthi umazele emamulweni wami ngoba wayekhona.
1: Oh.
2: Yebo malume njalo. Umalume ngazele emamulweni lapha emaqxoshweni.
1: Oh. Manje ke nifunda nobabili. Ngona phela lezi igibhe ebhalwe igama lesikole eniqhoyile.
0: Yebo malume, yebo malume. Sabona namhlanje yobhalisa impela kanti ke nje ngenhlanhla futhi nje ungumakhelwane wami le edimba.
1: Oh bandla. Hayi umhlaba mncane ngempela.
0: Hayi ngempela malume.
1: Ngiyajabula ke ukwazi mngani wakhe.
2: Yebo.
1: Noma ke phela usungibona. Ngikulesi simo nje kodwa engikujabulela kakhulu ukuthi noma sengahamba manje bazongihuhela phambili ngoba ngiwenzile umsebenzi wami ngamkhulisa kahle umshana namhlanje usefunde emanyuvesi amakhulu
0: impela malume malume malume ngiyacela bandla ngicela ungayisho leyo nto mina malume ngisazifuna ukuthi uqhubeke ube khona la ungibone futhi ngivumelela yamise ngithini kwena ungayikhulumi nje ungayikhulumi ngicela leyo ukuthi uzohamba mina ngingakuthwesi iziqu zami no kwabo manje kuyofanele ube khona ngalelo langa mhla ngenza umcimbi omkhulu ngiyacela
2: hayi azothile malume akayindawo uyasholo nje mina ngiyambona ukuthi uzolulama kanti futhi lesi sibhedlela sihamba phambili ngokuyila kungasabi uzobuya nje malume futhi uzolulama
1: hayi kanti impela inegaba abantu abami noma sehubi kufanele samukele ukuthi intando yakhe yenzi
0: malume ngicwa ngiyacela ngikhuluma kanjalo angivumi mina angivumi ngempela mtungu mina ngisazokhuleka kakhulu ukushembe ngicela ukuthi akugcine malume ngiyacela ngize ngikwazi ukubonga kahle usaphila ngiyacela malume ngiyacela
1: ungayikhathazi ngaleyo nto msha uyabona nje ma wena unyathela umhlaba ngokuhlonipha uyobungijabulisa uqedile futhi ngiyokubonga ngisho sengingale kwethu niphathe kahle ke singane sami ngashinjwa izimo niyangizwa ngithi
0: yebo malume
1: nemfundo yenu le ingabi isikhali sokugadla kwabanye kusasa kodwa ibe ithuluzi lokuthuthukisa imindeni yenu niyobe niqedileke lapho bantaba
2: malume

0: Hey, kushaya umoya bo la ekhaya. Indlela yokuclean ngayo. Hayi ke yobuhle yona ngiyiphathi. Hayi bhuti usebenzile bo. Hawu.
1: Hawu. Wa usuncima kangaka amakhodi. Hawu ngoba uyakwazi nje la ekhaya.
0: Hawu, ngeke bhuti kade ngagcina phela kodwa futhi kuningi nje osekushintshile la endlini.
1: Mhm.
0: Uyazi phela mengicabanga kahle ngathi ngagcina dala sihamba noHamza angisazi nokuthi kwakuyimuphi lo nyaka.
1: Oh, yaya ngathi ngiyakhumbula impela ugcina la. Hey, uqinisile sekukudala kakhulu. Buka phela ngisho nefenisha ngaleso sikhathi. Sengayishintsha yonke.
0: Hayi, ngiyabonakala usho wena. Bla labo sofa laba ilaba besimanje manje, laba basemathini ngempela ke. Angisayiphathi yole ya TV nama caps.
1: Ay bo ama caps izwani phela.
0: Makazara, neitori. Ha, ubhazabhaza lungaka le TV. Ubuhle bayo angifuni ukuyiqala. Angiyazi mina into enje. Habe, habe, habe. Ha, ifuni yogoqana le lapha yakuplan kwescreen dad. Hey.
1: Anyway, siyabonga. Hey, ukuzama nje, ukuzama nje bandla. Ey, kodwa nawe ke ngibona ukhazimule nje. Uyazi unalokho azoyi abakubiza yini iglow.
0: Hey, ngoba lezi ingane nazo hlezi zinamagamazo esingawazi amasha kodwa ke ngona lo.
1: Ngiphike nalabo ngiyakutshela wena. Anyway, ngibonge nje ukuthi ufikile Fatima, wasihloniphe isicelo sami sokuthi sihlangane njengomndeni. Noma ke uzare ngasaphumelelanga njengoba bengifisa ukuthi abe khona naye kanye nathi.
0: Hayi, ngezwakala bhuti, uyazazeke nawe lezi ingane zibuye zenze ngendlela yazo. Ngiyaxolisa nje ukuthi angizange kusenzeka lokho.
1: Hayi, kanti ke nalapha inkinga ayikho. Kokunye phela kuye kube kuhle vele ukuthi uma abantu abadala bekhuluma ingane ingabi khona lokhu zibabuka emlonyeni zijobelela uyayibona leyo nto
0: futhi lezo ingane ziyajobelela yini habe hayi yazi laba bafani nathi sina sakhula sina umzali sasingambengisha emehlweni awuvena ushawa uva
1: lo hey wonga fana ku

0: Yeah, kutshela mshana wami. Hey. Yabona, yabona bonke labantu abathola imali zamafo mshana. Baphi? Angazi mina kwenzakalana labantu mshana. Bazidla budede nge. Yeyibo.
1: Manje make malume. Nawe besibona ukuthi umshana wakho usevele wanyamalala nje. Wayodlala imali
0: egoli. Ubaze nemali uyamazi lanto mshana. Heyibo. Futhi imali yamshintsha kumuntu nje. Vele ashintsha benye into. Ngeke uthi uyamazi umuntu wemshana.
1: Hayi khulileka nje bengiyengize ngenze mina leyo. Ngishiya umndeni wami.
0: Hey.
1: Izona nje phela lesigebengu Nkosi yami ezingizumileke.
0: Hey, ngoba selenakele izo wemshana.
1: Hey.
0: Kunabantu abacabanga ukwenza nje ukukhohlakala okungaka ebantwini besifazana ungaqondi kwenzakalani mshana. Hayi, mshana nami. Hayi.
1: Abangakwazi nje bona ukuthi labe khona mina bayithathile impela imali yami kodwa bangishiye nenkulu ithoma le.
0: Hayi. Kwamina ngiyindoda nje mshana nami ongibona kodwa hayi ngabe ngisathukile. Angikusoli ngalokho mshana, angikusoli inhlobo.
1: Ingakho ke malume bengifuna ukubabophisa nje mina labantu. Mhlawumbe ngizoyithola nami iclosure.
0: Hey sibonga impilo nje wemshana ukuthi kuyaphileka futhi uyaphila mshana sibonga lokho.
1: Manje njengoba nje wena nomani nithe ngingawafaka amaphoyisa nje kukhona ke kodwa imali uma kuzwayo ke ngale igebengu.
0: Wena mshana no yes no yazi mshana. No yazi hayi ngoba wena mshana kukuthi bese kunqabela ukuthi nje siyakusabela Zari uyayibo lonto loyo mshana nami siyakusabela sinonyoko.
1: Ningisabela kanjani? Bazoboshwa nje malume mase bengaphindeke bayenze lento abayenzile indaba nithi ingababo
0: uzara khula mntanami khula uyazi ukulula nje ngoba usucabanga mntanami akulula mshana ngalo ndlela umthetho lona unamehlo ubuya wazi uvela uzenzile ngendlela uyabuka umthetho so nje ungawuthembi kakhulu
1: hayi kodwa nginesiqiniseko ukuthi bengeke nje amaphoyisa ahlule ukuthola amasela
0: okuqala nje lento lena izokufakela amehlo abantu wezara bazoze bazi ukuthi wena uphunyelwe izindimba noyinjitimano nemali. Okwesibili zona lezi igebengu lezi zizoza ukuthi usuyisasazela ngamaphoyisa. Bese zikufuna zikufune zezikuthole bese zenze njani emva lokho. Vele igadle iqale kuwena.

0: ngiyalandela ukhosi FM lohamba phambili.
1: Right noma kanjani ukhosi FM nawe yazi ukuthi lihamba ngephambili usitshela ke ku 91.5 to 107.4 FM na ku www.ukhosifm.co.za phinde usitshela phela ke ku 817 ku DStv channel ophinde futhi usithola ku nombolo 100 KE Masinga road asikijima khona kamnandi endlela imali sawutshela ke umuntu wakho noma tshela ke abangani bakho nabatshela abangani babo uthi hey khona laphana ke kuyafiwa ngendlela isimangaliso komsakazi ukhosi FM ngongolwesihlanu kuyi Friday nolinda ukuhle uBlamlindo umfana kaNtombela uDJ Mlindoza mawubona emcimbini Umbola maphathini umbola ndawana zobumnandi vele uphakamisa isandla uthola Bramley uthola ke Mlindoza right nakanjani ke mangabe sipheka ke indaba lethinta lapha ke ihloko sethu lapha ke namhlanje sipheka siya ze ihloko ezimnandi ngendlela yobantu sayakhulukazi sipheka ke ihloko sethu sipheka kakhulu lapha ke insizwe ngoba sifuna ukubheka nje umbono wakho lapha ke nje ukuthi uya uthini ke lapha ke umbono wakho ngoba sikhona lapha ke ezinye zeinsizwa uya uthola ukuthi ngaphela sayigcina zezinye izinto lapha ke ngaphandle ke kwenhloso thizeni kwa ke masekuthiwa ke nakho seku kanje yabo seku kanje no angifanele ngichazeke bafanele so ihloko selisiphetheke namhlanje sifuna ukubheka ukuthi ke ngabe kuthiwa ke ehlokweni sethu lapha ke sikhuluma ngaso ke namhlanje ngoba siyazi ukuthi ke eyikakhulukazi ke thina kayinsizwa sinakho ke ukuthola ukuthi ke ngempela lapha ke sesenza ke la ezinyeke zezinto akuthola ukuthi egcineni asisakwazi ke mhlawumbe ukusupporta ke la ingane esikhuluma ke ngakho ke namhlanje ngifuna ukubheka thina ke madoda niyezwa ufuna ukuza nje uthini elaphana kokuphawula kwakho ngalolu daba kuthiwa ngaba amadoda ngokubuka kwakho kufanele yini afundiswe kabanzi amadoda ngokubuka kwakho kufanele yini afundise kwabanzi ha afundiswe kabanzi ngokunakekela izingane ngaphambi kokuthi abe wobaba na uyayizwa lona eke ngiyiphini mhlamba ungizwa kahle ngabe amadoda ngokubuka kwakho kufanele yini afundiswe kabanzi ngokunakekela izingane ngaphambi kokuthi abe ubaba na kuthini ukukuphawula ngalesi hloko sethu esikhuluma ngazo namhlanje right 086 000 24 alesikhathi kumsakazo Cause FM simbileke imizuzu ehlale hola oqala sondela sikhulume ngalesikhathi kumsakazo Cause FM ukhoza noma phiko phiko sela ke ku 91.5 to 107.4 FM namhlanje Friday olwesihlanu olwesihlanu ke namhlanje i Friday thina singamadoda kufanele yini ukuthi ke sihlale phansi sifundiswe nje ngokunakekela izingane singabi nangane sisafundiswa ngokunakekela izingane yabo sisafundiswa ngokunakekela izingane yabo so isihloko esikhuluma ngaso ke namhlanje sifuna ukuzwa ke ukuthi wena ke ubona ukuthi ngempela vele amadoda afanele ahlale phansi afundiswe qale ngokunakekela izingane ngaphambi ukuthi ke sibe obaba bene inkomva nje yamadoda azothishwa azohlala phansi ukuthi madoda izingane inayekelwa kanje kanje singakazali njalo sizoba sesizele sesiyazi ukuthi ngempela elapha la ke izingane fanele zinakelwe ngalolu hlobo right sanibona ne Reken Crane baphila abantu o driver bama Uber ni right kodwa elapha la ke njoba kubanda kanje bafowethu kuyabanda ngendlela imali saqinisekisa kuma usemgwaqweni u driver ngendlela yesimanga mhlawu uhamba nge truck impolompolo sawubona siyakubekela sithi ke driver lapha ngakukhulu ke ukuphepha ngoba lapha ke izinto mabe isukeze kanje ngempela ungasoke sekudala lapha ke siya zeingozo thotho ngempela sicela zikholela elapha ke ndawene ukuthi ke ngempela noma sicela sekholela ekutheni lapha ke nje ke usubandakanye ingozi noma ngabe uzophuthuma izulu ke lina kanje iyayichiva ke la eThekwini kumanzi phansi liyana imigwaqo eminingi iyagobhoza mawuthi uzokwenza izindawo uphikelela la eThekwini qinisekise ukuthi uyaphepha ngendlela yesimanga kumsakazo Cozi FM right into zethu mangabe zika nje na kanjani ke into zethu mangabe zika nje na kanjani ke asigijimeke lapha ke sekunikeze ingoma mangabe sibuya ngala ingomele siyabheka ukuthi bathini abantu ngapha kwezithinta lapha isihloko sethu esiyasikhulume ngazo namhlanje
2: uhlezi nomlindo kuhle Ntombela ku Cozi FM

0: uhlezi nomlindo kuhle ntombela ukhosi FM.
1: Right, yeah, ukhosi FM nawe yazi luhamba pambili. 086-000-2437. Sifuna ukuzaka ukuthi ke uthini kwakho kuphawula ngiyabuka nabantu bangena ngala kwethinta laphana ke uFacebook page, so gijima ke futhi ke siyobabheka nangala kwethinta laphana ke nje ke uWhatsApp, laphana ke iWhatsApp number, laphana ke ku 0791639874. Sizithi kuthini kwakho laphana ke kuphawula. Right, asigijima ke sibadonse la sithi khona esondela esikhulume ngalesikhathi kumsakazo ukhosi. Eke sizwe ngampela ukuthi bathini abantu. So bona sekubekelela kukhosi.
2: Yebo, njani malendo?
1: Sikhona thina njani nina?
2: Ngiyaphila phela.
1: Mhm.
2: Khona sizwe isihlobo sakho kude. Kubalulekile ngale isana kude kufundisa. Kodwa ngibukayo ufuna ke umuntu eqale sengane efundisa ukuthi umuntu esifazane akashayo uphatha kanjani nomuntu esifazane efundisa ukuthi umfana akashayo uphathana nje kahle besakhulu. Ngoba mawuso mdala wele ndoda ehle ngicabanga ukuthi okunye omunye umuntu engabamba kodwa manje ngeke kubambeke kahle into izifundise ningani.
1: Kuthiwa ligotshwa lisemanza.
2: Ithe ingalo bhutwana. Ngoba ngisho konke uma ngabe usumdala ayi ngakhuluma kuze kuyeke kufuna kufundisiswe ningani ukuthi mawusebenza 10 isinkwa 10 ukudla ukhule nje wazi konke lokho wele ndoda.
1: Awusuka mfowethu, siyathokoza kakhulu yezo.
2: Ngiyabonga kakhulu, sabela ukuphile nje nezobafika.
1: Awuzweke shenge.
2: Amen.
1: Right, right. Umsakazo ukhosi FM, ukhosi olumaphiko phiko, sabona ke ulehlani kuyi Friday isibekela kwimpela sonto, laphana ke ehlukahlukene ke kuwena ngenzeka laphana ke njenge zobubhisi ke nezinye zezinto zakho, kanti ke bakhona ke futhi abazobe fihle ezinye zezihlobo zasemba ukuthi umsebenzi ukufihla, laphana ke bazawuphetha ngendlela laphana ke isimanga. Hey, liyana ke izulu bafethu, sazi ke noma le weekend elizoqhubeka lini kodwa ke sokuleke usibeke indlebe sizwe ukuthi ke kuthini laphana ke njenge isimo sezulu sange weekend ngoba kubi ngendlela esimanga. Sabona cause? Usemani sabona?
3: Oh mlindo.
1: Esikhona kunjani?
3: Khona wemlindo.
1: Awusuka kafethu siyaphila sikhuluma noma?
3: Khuluma nothando umlungu kunonkulunkulu.
1: Eh, uthini uthanda umlungu namhlanje kunogodi?
3: Yi siyabonga wemlindo ngesihloko sakho.
1: Noma
3: singondo noma singongena ebusuku nje kodwa ke bakhona ababhekile.
1: Yeah.
3: Kunisi impela kufanele ukuthi uma ngabe ndise use ibhungu ufundise ukunakekelwa kwezingane. Uyabona ubona izenzo ukukhona ababulali nabahlukumezayo abesifazane ngoba abatholanga ithuba kobaba. Obaba abakwazi ukunakekela izingane. Uyabona nje mina ngiyini athe ngiyena nje ukusolo lokhu ngiyitshena ukuthi isineke ukuthi yenze u1 no2 ngoba uyabona akusiyi ubaba ungesiyi ubaba futhi awusiyi indoda uma uzovumela owesifazane uma ngabe ekhatha ingane ahambe ayoyifaka amanzi ebhethi ekliniki basele ingane abayisiyi umhlwembe njengoba uzwa nje kuthiwa amadoda ayabulala yingoba yila manzi afakwa ekliniki kwathiwa ziyabhonya zomela ukuyifranti faka uba zibe umhlwembe. Bese kuthiwa hhayi ingane konakele. So kuthandazwe kwenziwa yonke into kuzwa abantu bethandaza. Uthandaza emoyeni uma uthandaza ungazange ukufani isange lokuthi ingane yakho ungavumi ukuthi ihambe iyosoka. Ingane yakho ungavumi ukuthi ingane yakho ihambe iyojova. Jova wena ukuthi iyagoma. Yiyo le nto engibulalayo. So kwasika yona.
1: Ngenxa yesikhathi sisi siyabonga umbono.
3: Thanda umlungu kunonkulunkulu.
1: Awuzwa ke fethu nazi ya. Right, asikhijima sibheke omunye ngapha ukhona osela. Sabona cause?
4: Hambi ndaza.
1: Esikhona kunjani?
4: Ayi, ngisasa right. Uqinisile impela, uyazi ukuthi mangafundisa abantu besilisa. Umuntu nje akhule azi ukuthi nakunomntwana.
1: Yeah.
4: Ukuthi ngomuntu osifazane. Futhi lesikhathi esiphila kuso namhlanje imisebenzi ayikho. Uthola ukuthi uganyiwe noma ngabe usekhaya sebenza udadewenu, sebenza umakoti wakho, wena sekufanele kuqhasha umuntu azonakekela umntwana. Kodwa wena ukhona ufundini usiphephe ubuka i-TV ngoba umuntu wesilisa. Kodwa umntwana ugadwa ngezandla ey'mbili ezinemino nje ewu-10. Funa nje izandla ey'mbili nemino ewu-10 ukwazi ukumbamba. Manje le mali encane ozabe uyihola wena wesifazane. Bekufuneka ihlephulele lozogada umntwana ibe wena ukhona la ekhaya awenzi lutho uyagcikanelanga nje umgcikanelanga ngokuthi wena umuntu osifisa kahle kahle nje akukhethi ukuthi umntwana angagada umuntu onjani futhi kufanele koqala le e-labor ward ukuthi umntwana uma evela ufika kanjani emhlabeni ukuze ube nanozwelo naye ukwazi ukumnakekela umntana akho ngumntana akho ingani ngisho wakini kufanele umgade kangakanani owakho wakho amathumbi akho uyabona njengala igoli isikhathi esinenguzo bathole bobaba bebasangishe amapheshe abantwana itholampeshe kodwa kusekhona-ke abahlekayo bathi
1: hayiathi umuntu ngeke ungibona ngeke ngikwenza lokho angikwenzi lokho
4: owabani lo mntwana owabani ngoba ngowakho mthathe umntana akho umsesikolweni umthathe umnandi nangabusemncane mgoda or umdede babaya
1: sikhuluma nobani
4: uThembi
1: ayi we Thembi wasigiva dad wezo ye washelezithu
4: bye
1: ye washele yase kulungile siyabo
4: alright
1: thank you right kodwa sabani kozi isikhona kukhozi
5: yebo Bramli ndokunjani
1: isikhona thina njani nina
5: hayi ngiyaphila bhuti wami ukhuluma nonkosi yephana sangodume ngele kathilisi la how we can egypt on
1: uthini inkosi yephana namhlanje
5: ya webhuti umlindo uyabona lesihloko sakho siyakhuluma sikhuluma nathi impela singabantu besilisa uyabona ngingasho ukuthi ngempela uyabona umuntu wesilisa kufanele afundiswe nje asamncane ngempela ukunakekela ingane ngoba manje sina-ke sisebasha sesibabonile abantu abakhulile besilisa ukuthi benza njani ey'nganeni zabo
1: ya
5: uyabona uma ngabe uwumuntu wesilisa ingane ekufanele uyinakekele ngayo yonke indlela ngibona kusokole wena omngcono ingane kodwa ibasokoli uyabona leyo madlana encane uyitholayo kumele wenze sure ukuthi ingane ngaso sonke isikhathi uyayinakekela ngoba manje uyabona uma ngabe uthatha ukubheka abantu besilisa abafuni ukunakekela ingane uyabona umuntu wesifazane uyena umuntu okwazi ukunakekela ingane
1: uyawubona nithina abantu besilisa eziye zezinto esizayo esizenza ukuthi uma ngabe ingane ikhala uhleli nawo la uyabiza uma wayo umemeze ngihle kwenye into ukuthi hayibo nakho ukhala nathi ingane ikhala la engabe uyakwazi ukuthatha ingane uyinakekele wazi ingane yakho ukuthi ifunani ngaleso sikhathi leso njengoba isuke ikhala nje
5: yebo kubalulekile into nje engadingeki nanokuthi ungazubiza uma wayo wena ubaba ngaso sonke isikhathi enza sure ukuthi ingane i-right noma ikhala kufanele wazi ukuthi ingane ikhalelani akudinga ukuthi ungazubiza uma wayo shouthi uma wayo uma ukuthi yena akekho eduze kwengane shouthi ingane iyolokhu ikhalile nje ukhona wena uwubaba awukwazi ukuthulisa ingane awukwazi ukubuza ingane ukuthi yini konakelephi wena nje ubiza umama ngaso sonke isikhathi
1: hayi vothu
5: ilento engiyishoyo impela Bramlindo uyabona abantu besifazane ngibona abantu abakwazi ukunakekela ingane thina abantu besiliza sikwazi sinjalo futhi asifuni ukondla siyazibalekela ingane
1: heyi nakho
5: into-ke yinkinga kufuna ukondla iy'ngane siyazibalekela okuthi ingane idleni awunandaba uma uphuza utshwala nje wabuye usudake utshwala kuphelile hayi Bramlindo kunzima baba emhlabeni hayi
1: kulungile fethu siyabonga kumbono siyabonga kakhulu
5: ngiyabonga bhuti wami nkosi yephana shange ngithiya wekhelijithona
1: nazi ya alright ya lele cause yafam simnandi cause olumaphikophiko ngale sikhathi ihlokosele simnandi sikhuluma ngaso sifuna ukubheka nje ukuthi-ke ngampela amadoda kuye kufanele yini ukuthi-ke ahlale phansi kuqala afundiswe ngokunakekela iy'ngane ngaphambi ukuthi-ke bebe obaba laphana-ke kusasa ihloko sethu lesi okusona sikhuluma ngaso la kusithi khona-ke esondela sikhulume ngale sikhathi 086-000-2437 awube ushayela ngale sikhathi sathi hulukuqu sisawuthengisa masibuya siyabheka ukuthi bathini abantu
6: namuhla kuMaster V sinothuli ozivelayo ngama-podcast e-YouTube kanye nama-how to tutorials
7: Master V kidinga idili yedatha ezongisiza kule nkinga enginayo yokulayikha nokusubscriba kuwo wonke ama-channel e-YouTube engiwathandayo
8: ah isixazululo yi-data bundle ye-Vodacom engu-35 gig ngu-R169 yokuphela ihamba no 5 gig we-YouTube data mahhala ukuze uqhubeke naloko kuthandwa inhliziyo yakho
7: ngihole master itholakala kuphi le deal
8: itholakala kwi-Vodapay app kuphela hamba bakubona ukuthi uphethe ikhala kahle
7: izokwenza njalo
8: kunembandela further together Vodacom
0: ukhozi FM luhamba phambili

0: Found my way kushola phana ke nje ko RNSU hamba no Malki no Soweto Gospel ngalesikhathi kumsakazo Cause FM sawubona siyakubingelela masana phola kho umsakazo sikhuluma la ihloko sethu elaphana ke simnandi ngendlela imali sakho 0860002437 la sithi khona mina nawe sondela sikhuluma makwilesikhathi kanti ke mzuzu ngamashumi amabili nanhlanu ushaya ihora lokuqala kulo msakazo wamaphambili Cause FM hlelikelana noLindo Kuhle umfana kaNtombela DJ Mlindoza la sithi khona isheck laphana ke ziwapi ubheke phi njengoba ke la kuyi weekend yakho. Right, ngabe ngokubuka kwakho amadoda kufanele yini afundiswe ngokunakekela qala izingane ngaphambi ukuthi ke laphana ke bebeke ngobaba. Kube nalapho khona impela amadoda azoyokuqeqeshwa khona ukuthi balekelwa kanjani abantwana. Babeka abantu ngiyabuka futhi nanga kweyithinta laphana ke njeke kweyithinta. Kweyithinta laphana ke njeke la ku Facebook ngiyabuka bakhona abantu kanti sokugijima futhi sibafunda sizothi ukuthini okwabo power. Kodwa njengamanje sela kweyithinta laphana ke ngcono khona sela. Sabona because
1: yedi kuzani?
0: Isikhona kuthina njani nina?
1: Yedi bengithi amadoda abalekile afundiswa kodwa ngathi angakho ukufundiswa kubona wena mawukhulu yabona lokho kushaya amadoda kamadoda amazi umntwana.
0: Usekhona? Right. Kwavelwa abaleka sizwe lo. Sabona because usemona sabona? Right kwenze njani la? Because sabona cause?
1: Hawu.
0: Hey. Isikola kunjani?
1: Hayi siyaphila.
0: Nibuye nishone phi lapha nibuye ningibaleke.
1: Imvula kuyabanda nemvula ngikhona. Hey.
0: Eh.
1: Uyaphila kodwa.
0: Mfowethu kuyaphila singezwa nina.
1: Hayi sikhona.
0: Mhm.
1: Cha, wemfowethu ukhuluma no Dr. Solwazi la eGreat Town.
0: Mhm. Uthini u Dr.
1: Lamhlanje? Hayi soke saphosisi siyasithanda. Okubalulekile akuyona nento nje bangazi befundiswa yona ngoba ingane kufanele uyisapote unina esayikhulele. Iphikamba ivela nje emhlabeni vele isapote uyitholile esakhulele umsapote ngakho konke iziyoba uyayithola ingane noma isingaphandle futhi kube yisoleso. Manje isikhathi esiningi sinabantu besilisa hayi konke nje asikunaki uyabona.
0: Siyahluleka.
1: Hayi sisileka baba ubuke nje mangase ubuze ingane ukuthi mhlambe kubuze umuntu ukuthi ingane yakhe neminyaka emingaka awazi lo muntu kodwa wesifazana aya ukwazi kalula nje lokho ngani ngoba isikhathi esiningi wena eseduze kakhulu nomntwana yabona ngiyabonga mhlakazi ngiyaqala ukungena ohlelweni lakho siyakuthanda kakhulu
0: awuzwake ngiyathokoza kakhulu baba nami ngiyanithanda kakhulu
1: balo umsakazo kho nje usolwazi umsomi
0: awuzwake nomdayi siyathokoza kakhulu mpile
1: baba siyabonga baba
0: thank you right 086-000-2437 khona sela khona sela asimbambe because Usemona sabana?
2: Somlindo, kunjani?
0: Esikhona sina njani nina?
2: Ngiyaphila Mlindo.
0: Kubuka ngathi ngisempumalanga nje.
2: Facebook impela.
0: Awusuka mathu, uyaphila kodwa enhlanhla mzimango.
2: Right Mlindo,
0: ngikho. Kuthini wakho Paul?
2: Ehhe. Ngiyazi ukhona ukuthi obangena lo 633 hipro. Lenda shilo ngamfika kakhulu, ake ngamfika. Kungenzi yazi ukuthi ukhona ingane yakho kodwa ukhona endlini akukhona ukuthi ukuhambe secrash ukuthi bazophina manje kanjani kanti kabani ingane angithi akumnandi la ilethe emhlabeni so akube mnandi noma isikhona yabo
0: yeah
2: kodwa bu ukhona endlini uma wamjalo mhlawumbe uyahamba yasemvuzo sembe ingane icela wena ukudoda ibayigard kodwa ukhona
0: ukhona ungayendawo
2: ngathi futhi nami ngibangaba ayakho wena wayilethe ukuthi ayizange ngingena ngithi bakumnandi ilethe so noma isikhona kube mnandi kuze kube sekugcineni
0: yeah but
2: kubaluleke ukuthi sifunde ukuthi ngani inakekele hayi ukuthi mhlawumbe kuyondle kuphela no unike nje uthando nje nawe ukhombe ukuthi nawe uyingxenye yemzalwane hayi ukuthi uyayazi umama kuphela ngayekela nawe ubaba kuye
0: Yeah. Kuhlale phansi ngane uyinakekele.
2: Yebo, nayo ikhulu inothando lakho.
0: Yebo. Yey, wasitshela uyezwa?
3: Esihlokweni sakho ayisihle kakhulu impela isihloko sakho futhi kube kuthiwa bekusemini bekuzoba right kakhulu lesihlokweni esikuze bezosizwa bonke abantu nami ngingajabulela ukuthi kube nelokhungana kube nokufundiswa kwabantu besilisa basebancane ngoba phela iqiniso vele ligotsha lisemanzi ngoba wobona nje noma ngabe unobaba wakho osasebenza efemini nawe futhi khona lapho dohoza khona ubaba wakho uvame se ukufundisa ukuthi liyathengwa kisaka ndodana la ekhaya uthola uduwe nje osuthengisa angithi ukufaka esikoleni sokuthi namzukwane ehamba emhlabeni kube kube uyayazi lento leyo kondla bengakujabulela nami ukuthi izinsizwa lezi ezisencane zifundise ukuthi umuntu lo lokhungane wesifazane nengane kuphathwa kanjani ngoba ingane lezi zivele zitalane nje zingazo ukuthi kugcineni kuzophumani funa itshelwe nje ngoyingane ukuthi uma nilalana kuzophuma umuntu phela lowo muntu lo kuzofanele ukuthi ondliwe ondliwe ngani kuthengiwe ukubisi wena-ke usesesikoleni uzoyondla ngani ingane ngoba usafunda phela lokho nje ebengakuthakasela nami ukuthi hhayi iy'nsizwa ayifanele ngathi kungake kukhandwe impela ya imihlangano nje lemncane ziqoqwe ndawonye isizwe
0: eke sithi ukubonisana
3: hhayi akunakinga sibali ushumi lwaxa bokhukha emahlabathini
0: awuzeke sibali siyabonga hey esithi ukubo ya ake sithi phela nje sithi ukunqubuzana sithi ukuxoxa singamadoda sizoyofundiswa sithi ke lapha ke ngaphela nje sithi ke madoda naku undumiso elapha ke nje kumaqhoboza lapha ke ngema uthi yashaya kuziwa futhi yebo kunjalo umsakazi ulapha ke nje ke kuyangixaka mina ukuthi lapha ke nje ke kondlini noma ke la era da da da da angazi ke la ekwala ngizobuya kuye angazi ke la ubhale lapha ke nje ukuthi nangu la uhlanganani ulapha ke ngibingelele umsakazi wami omuhle ulapha ke kufanele ke obaba lapha ke bengane bafundiseke ukuze nabo ke lapha ke bafundiseke la ingane ke ngempilo mhlawumbe ke la kungcono ke la kunokubulawa lapha ke kwabantu ke la kwesifazana uthi kuze nathi kufanele ukuthi sibe laphana ke nje ke nolwazi oluningi lokugadwa noma ke la lokunakekelwa kweingane ngoba nathi kufanele ukuthi lezi ingane sesizale sikwazi kuyifundisa ukuthi ngampela uma ngabe ke nje ke uyingane ingane uyinakekela kanjani khona ngimbonayo la ihloko sethu lapha basincoma kakhulu abantu bathi hayi no lesihloko impela amadoda kufanele ukuthi afundise nanga uthola Bramlindo uthi laphana ke angilele ngilalele wola Mlindo ayikhona da da da ya bengimbonile ke lo right ubani ke futhi munye lapha ke nje ke engimbonayo ngakuyithinta ke uFacebook page nangothi ke lapha ke igama lakhe ebani ke ukhali lapha ke nje ke sindane ulaphuthi lapha ukuthi ke yebo kumele ke badla cause lapha ke akuthina sonke esakhula kukhona ke la abazali bobabili lapha ke sakhuliswa ke abanye lapha ke nje ke abangasizali lapha ke sikhula ngaphansi lapha ke kwingcindezi eyahlukahlukene right bani futhi omunye lapha ke ngibona ngala nangu lapha ke nje ke usipho lapha ke ndima kwamachanqo uthi laphana ke yeboke kufanele ngoba usuke laphana ke ungazi lutho ngoba laphana ke ubaba kuzeka azi ukuthi laphana ke ingane ikhuliswa ke kanjani right uthi thina bo baba sisuke ngempela singazi lutho uthi cha leyo kwazi thina sisuke singazi hey bafowethu yeah khona ke kubalekile bafowethu ukuthi ngempela khona ke sifundiseke ukuthi ke izingane zinakelwa kanjani kuze nathi kusasa sikhule singamadoda hey bafowethu yeah of course sobona
4: Yebo Mlindo.
0: Sikhona kunjani?
4: Ya kodwa khulumele futhi lisheshayo la kwaNongoma. Ha mina mfoti uyaphika ngabe mina ngiphathana nengane.
0: Hawu.
4: Abona kumama sekhaya isebenza. Ha uyena kumama sekhaya akaqashi umuntu azokhatha lengane. Mina Mlindozi ngene ihlathi. Yabona ihlathi Mlindozi kunemali ihlathi moshaya amafulanga la ihlathini.
0: Kulungile mfethu siyabonga.
4: Yahela mfethu.
0: Thank you. Right, asikishiba sibheke ubuye kapha. Sabani cause.
5: Oh, lamlindosi.
0: Sikhona baba ewashpan.
5: Bahlathe number 2 umzokhembela siyabonga mlindosi. Uyemlindosi ehloko sakho sikhulu kakhulu. Uyazi ke ikhona indoda esike yathi ukudlula khona nami bengifisa impela ukuthi ngidlule khona lapho ukuthi ke uyazi ke inkingi isuke iqale kuphi ungazivele siqhamukise singamaprofessionali singafundiswanga ukuthi ke ukwenza lento lene siyenzayo egcineni kuzophuma umuntu onjengalona maye phuma lowo muntu loyo udinga ukuthi enakekelwe kanjena ngoba futhi mawuthi uyakubuka lento leyisuke yenzeka kusuke kuyiliphutha kusuke ngasuye inhloso ingakho nje mawuthuthu uyabona nje ngobuzwa nokuthi abanye abayibandakanyi ukuthi besupporte ngendlela efanele ukuthi ke umuntu asupporte ngayo ngoba usuke vele bekwenzekale ngemistake kungasiyona inhloso inhloso ingakho nje abesilisa mawuthi uyabuka isikhathi esiningi basijwayele ukuhosha ukuhlehlela emuva bengayibandakanyi naleni ngani ngoba kusuke kuyinhloso ekugcineni kunjalo abesilisa kudingekile ukuthi ke bafundise bafundiseke kodwa kusuka le muva lapha abathema beqala vele abafundisekanga sebethatha phezulu lento le bayikha phezulu ingakho isupport ingekho nje kangaka siyabonga mlindoza ngithi phambili ngesihloko abesilisa abenze ukufanele bekwenze kwathathe number 2 umzokhemvelasi ngiyabonga mlindoza
0: awusanga siyathokoza because
6: yebo sawubona mlindoza
0: sikhona thina njani nina
6: khona baba.
0: Sikhuluma noba.
6: Umphele nivelase emnambithi emazini akilayo landla nomthetho.
0: Nasoke awumvelasa.
6: Hayi futhi isihloko sakho sihle kakhulu kodwa ke nje nokufundiseka lokufuneka sifundiseke impela ngoba nathi njoba sikhulile sikhule ngaphansi kobaba, obaba ke kodwa neminye imizwe engekho khona obaba kodwa nje abantu bakhona abakhulayo bayakwazi ukubukele la kobaba ukuthi lo makhelwane lo uyakwazi ukwenza lento ube kuhle. Nabo abafundiseke beqhubeke befundiseke abantwana basukuba nalendlela yokuthi bona uyabona nje nalesimo sokujaha nje umuntu osimame ejima okuye nje isithombe sisakhayo leSouth Africa siyazi into eyenzeka la. Hayi kubukabi impela nje lento leyo kufuneka umuntu afundiseke nangabe ewumuntu ubuke nakomakhelwane ngoba noma ngekho umuntu okukhulisayo njengesandla sokuthi ukukhulisa njengobudoda buka lapha kwamanye amadoda ukuthi akhulenze njani njengoba sakhe imizi nje siyakhe kanzima ngako lokuthi sibuke kobaba omakhelwane.
0: Yes. Ngoba phela nathi sikhulile singaka nje inhlonipho nathi sayithola kubaba bethu okuyibona ababezala ngaleso sikhathi leso besenza ukuthi sikhule sibe ngamadoda sikwazi ukuthi siphathe imizi yethu
6: nje baba. Asizange ngomphikeleli vela umbono wami lodwa ngokhipha bayo
0: awuzange futhi siyathokoza kakhulu right asikujima sibheke omunye khona na ama voice notes njalo esiwabheke because Mo ukhoza yabo kunjani?
7: Ngiyaphila kahle njalo.
0: Lalela kumnandi. Sikhuluma noba.
7: Ukhona kuMoyela.
0: Angeze bona.
7: Ukhona noMoyela.
0: Uthini uMoyela sanamhlanje?
7: Yebo bona isomo sihle futhi siyabonga. Kodwa ke mina nje angeke ngiyakwazi ukuthiwa. Mina ingane zami ngiyayithanda. Kanga kuma namanzi nje umntana nami lo wentombazana unesithombe bese sakhe engamshutha akasemnale. Yimpele sengandle ibeleko leyangaphambi bathi hamba nje sobabili siye drophini ingane zami ngiyayithanda ndingangazi ngachaza kanjani so abafundiswe nabo abanganako abanganalo ukuthanda leyingane abanganalo ukuthandela bomama bengane zabo kodwa-ke mina nje ngibona kwisayi ingane zami ngiyayithanda bafundi ngiyayinakekela futhi noma bengiyezama ukuyinakekela ngale ndlela lena engizama ukuyinakekela ngayo
0: awuzange mfethu siyathokoza kakhulu alright alright umsakazi ukhozi FM laphana ke ukhozi olumaphikophiko ngalesikhathi kanti ke imizuzu yethu ithi laphana ke njeke sekungu-22 laphana ke 2 o'clock ngalesikhathi selaphana ke imizuzu engamashumi amabili engaphambi ukuthi kushaya laphana ihora lesigage kushaya ihora laphana ke lesibili kumsakazi ukhozi FM laphana ke ukhozi olumaphikophiko ngalesikhathi akhona ama-voice note laphana ke njeke ngalesikhathi sokunikeza ingoma bese sibuya sesiphathela ama-voice note ngaphambi ukuthi selaphana ke engomeni eke siqale ngapha kuqali
8: ukhozi FM Lo hamba pambili. Lindo Kuhle Ntombela, Ukhozi